0: ana ko dama ma dem man la dik ma dal ci jam ma lu nit ko nam waré ginaaw li doyi waxana ci lu won waye gor gor len be li wax ku teru ku tege ko ay waxna ñu ne man nañ lañ ma bay li nga xam dem ci serigne bi bay ko ci dekk yi lañ ma fuñ fi dem ci li fa ga xam won sen boole mu ki lo fofu nañu daye lañ jox serigne bi tokk ci lo mo bay and ak mom mom da dem ci ki fa do ay xawal ko ko ña ba do ay wal ko ndaw mu ci serigne bi mu ko def sen bi jetti waye wax nañu kepp ko xamna ki dafa nga forr baay jam forr dañ ko nangu te li ci ciom ñaan na li nak ne li nga xamne dañ ko seen loxo bu ko jarine ci dund ne ñen ko jéggel loolu wax na leen ko wax na ñi ne li lo ci xamne li xam na ñi li borom ci jibril yaay ko te far rek ay jibril dañ ko tal ci war way nak lepp lo xamne ni ki mom lek rek lo defi xeyni mo koy jéggel kon nak lepp lu war lek ñu leen lor patay ko leen ko kuy taw ko tegge say da ngeen teggi bañ leen di forat bañ di ko nangu ba ngeen di coon di ci lor gor gor leen ñëpp te ñu ngi rayant ba ak magat ak ndeel seigne touba jeer ngeen jëf
1: serigne mustapha assirou mbacke jawriñ di délégué général di porte-parole yor organisation magal gi yépp nonu le woté ci ndigalu serigne touba serigne abdoul khader mbacke khalif général lu kullu mourid ñaan yalla yobbuñu ci bes bu mag bobu seyd mohammed el bashir ibn cheikh ahmadou bamba di way juromu tedd wo fatali won na ca daru salam ca kayel gannaaw bu mu sante yalla ci xewal yi mu wacce ci bes bi di besub sante di fukkelu fan ak jurom ñatt ci wéru safar ñu ci magal kon bes bi serigne touba di démé ci geej yoon nga ngi soso gannaaw bu ko rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam feño bi mi def l'ihtikaf ci wéru ramadan ci fi jakkay daru khudus nek tay and ak sahabay bi mu démé liggéey ba liggéey bi soti yalla xamul ko ni maynako lepp lu mu don sakku ca fiek ba adinay tukki bu bes bi delusé dana ko doli pay gu tollu non serigne touba wo nit ñi ca ndiarém ni len bëgg na képp ko xamni ki sama mbékté sa mbékté la nga dima santalé yalla sa bu le bes bi fekkaté ci kaw suuf ba taxna sa xaar yé kari sotra yé auto yaangi fess del jëm touba ci bes bi serigne atou diagne mi xamni mo nek ci daire université di fateli li waral bes bi fi nga xamni fi lañuy defé exposition bi
2: mustapha bes bi li nga laaj menes nako man na ma duggal man ci ben buntu bu ndaw bo xamni aw waxtan lay doon moy lan moy tax nitu yalla am bis bu mel ni ñu diko defé ci dekk bu mel ni di touba suñu delo ci histoire de l'islam set sidina ibrahima dafa nekkon ko xamni famu nekkon ci biiri bokkam gëmon na yalla gëm go xamni wétalon na yalla wétal go nga xamni ñamu nekkalon wétli yalla rek ci jaamu ay yalla yu bare bare mo neewon sen yité mu xex ak ñom bare ak ñom wa yalla dafa dogal dekk bobé mu nekkon ak dekk yenen yi nga xamni jaar na ci yépp dadul won dekk yu mu sos du won dekk bopam sa yo xamantene yegg na ci wétal yalla no xamni ni lejeul na len dañ koy wax ne ko yow kat li gën moy da ngay genn dekk bi wa illa ñu song ko ba mu genn lolé nak ba mu di am yalla suñu borom dafa def sayu ko nit gëmeete gëme gëm gu toll non wala mu ragalé ko ragal gu toll non wala mu nangu ko jaamu nango jaamu gu toll non dafa fagu mom ci kaw suuf ci ay dënd yo xamni lu démé ni makkatal mukarram lu démé ni madinatul munawwara sayu ko sayu suñu sonalé ko nga xamni moy jaamam bobu da ko koy tektal non la ko alcorane waxé nun no won ibrahima barabba muy makkatal mukarram ba fa ibrahima ñëwé dënd lay doon yo xamni kon yalla fagono ko ci kaw suuf karange dënd bobu ci mom loxol yalla mom loxom lay nek mom yalla suñu borom moy wattu dekk ba it barkeb dekk ba it bo ci tabé mbollem galankor bu la doon té mëna jaamu yalla niñ ko bëggé dana dok loolu mo indi sidina ibrahima loolu moko indi makka waye nak yalla da dul yam rek ki ni gënga ni gëm gëma ragal ngama yaang may jaamu no xamne ñeneen ñi nga nekkal joti wuñ ca mu tax mu wolu la dedet bimu ko inde ba makka da ko ne nak legi mag yow ci dess yow dal li nga won sa bir bokki mak yoy ci dess bala makoy gem nak

sa game sotot na girmbar madam na adunarat na barke badam na menyat masay na.

mbokk yi ñi ngeeg yéen ci émission yeete seen bokk seen xarit Mokhtar Kilène Cheikh Saleh di leen nuyuwaat di leen siyaare bu baax muy liñ tudd ci olof Ndiaye nee na nga am sondeel bu ndaw lu mu tuuti mu lay leeral nga bañ a xeeb leer ga moo gën nga naan wëffun ma lëndëm gi kon nee na loo am lu mu tuuti nga jàpp ca nee na moo gënu ñàkk loolu ci wax yu yaatu la nit dana am as tuutam wala mu am fu as tuutam di jógee mu seen lu ne gàññal jàmbur tax mu wàcc foofee tuutam sa dem ca jàmbur ba dana ñàkk tuutam sa te du am ca lu baril jàmbur ba moo tax ñu ne nga am sa condeel su ndaw a ndaw mu lay leeral moo gën sa ngiirug dund foo toll naan wëffun ma lëndëm gi loolu lañ tudde ci olof boroom ngàdd yëgul boroom pañe ngàddu gura nga yëy ba seeral doyal gura boroom pañe bi itam la mën a yëy doo nga lay yëy ngeen bokk seeralandoo kon li naan boroomu ngàdd yëgul boroom pañe nit lu mu am lu mu tuuti na ca jàpp beneen boroom xam-xam ne ci wolof Ndiaye nee na bul tiit ngir wax ne yow da ngaa échec mooy da nga doon jéem dara te tëleeku nee na bul tiit mukk li fiyeeg yaa ngi fexe loola am sa ñàkk koo mën a def tey sa ñàkk koo mën a xam tey sa ñàkk koo mën a am tey tegtaliwul ne bu subaa doo ko xam mbaa doo ko am nooy def mu ne boo jéemee sottiwul tey bu subaa jàmm xëyaatal ndax kat borom xam-xam yi dañ ne fajar gu bees gu nekk day ànd ak mébét mu bees kon ki jéem tey mënut ki doon wut tey amut ki doon xam tey xamul bu subaa jàmm na delluwaat te bum jàppi boppam mukk ku échec olof Ndiaye nee na nga laaj foo tolluy laaj nee na moo gën nga juum benn yoon kon barib laaj ngir xam fi ngay teg sa tànk moo gën dëgëru fit ba juum benn yoon bu olof Ndiaye nee na ku am doole kat du ko dem ca làmb ja daan ku am doole kat du ko dem ca xare ba rek dàq ay noonam nee na kooku duñ ko tudde ku am doole ku ñàkk doole it mooy kan mooy koo xam ne waroon naa mën a indi jàmm te indiwu ko kon ki am doole mën a jar ca indi jàmm te indiwu ko duñ ko considérer ku am doole ki néew doole ak néew doole mën a indi jàmm te indiwu ko kenn du ko considérer borom kartan kon ki am doole mooy ki mën a indi jàmm te indi jàmm waaye duwul ne borom char de combat yi borom avion yi guerre yi mu tiim di roose rek kookooy ka am doole déedéet doole ña ngi koy xoole ca ka am jàmm mën a wàccee jàmm ci kaw suuf kooku lañ jàppe muy ki am doole soo demee ci pays développé yi nga xam ne dañuy rawante ci arme pays bi ci ëpp jàmm mooy bi ci ëpp arme ba noppi nangoo dem table de négociation maanaam nangoo dem fu ñuy waxee jàmm tari ko fa def waaye ki jël dooleem di ko jëfandikoo waxtu wu nekk da nga fekk ñu koy yàqal ci ay bien di ko yàqal ci ay nitam loo xam ne bu jëfandikul woon doole loola du ko dal moo tax ñu ne kon doole yi kese kenn soxlawu ko waaye jàmmi kese moom du doy olof Ndiaye nee na jàmm du doy wolof Ndiaye nee na aw dakkental ci nit moo garaat buñ la tappal do ngayam góor dëgg soxlawul aw dakkental soxlawul leneen luy dolliku ci seenu tur lu dutug njàmbaar garaat buñ la mën a takkal saw tur doy na la na nga tuddoon dong ngay tudd
nanga santone dong ngay sante waye la ngay def nak sa jëf joju nak moy sa grade waye duñ lay waxal te doono ko meeno ko do meeno ci dara luñ lay askanel ni la yaay diw mi diw niw diw diw te diwo wo dara olof njay neena lolu amul solo waye grade bi gëna reuy ci yow moy ñu woyé la sa tour wi nga xamné mom dong nga tudd waye nak buñ ëndé sa jëf di jëf yu yaato yaato yaato olof njay neena xex munta andi jam waye jam ngi am ci deggo kon xex da nek nele deggo nek nele xex munta andi jam deggo rek mo meuna andi jam mo xam digeunte ñaari rew mo xam digeunte ñaari xet mo xam digeunte ñaari nit xex munu fa andi jam la fa meuna andi jam moy compréhension ki deg ki ke deg ke ñu bok aw deggine bok aw waxin bok aw jëfine te lepp di jur jam nenañ lor mo meuna andi jam olof njay neena bo xamé ne mandouté neubuna ci souf ba amatut bu mandouté amatul ci souf justice amatut valeur doomu adama nax sayna dutul amati kon valeur doomu adama mi ngi aju ci justice am mandouté am atté bu tégé ci yoon am baña nogutonté baña am labyrinthe baña am nek lu am jamm doora mëna am waye li feek justice neubutuna valeur doomu adama demna justice moy lo xane moy taxawal nit muy nit soxla wuñ ko ci ay fas soxla wuñ ko ci ay xar soxla wuñ ko ci ay nak ci doomu adama lañ ko soxla mata valeur doomu adama ci kawso moy justice até bu mandu kenn ko nañ jox la sa ak kiñ togn nak ñu jox ko ak ne ko dañ la togn kiko togn ñu jox ko ne ko ak da nga togn kenn ku ci nek justice jox na la sa wal lool moy tax valeur doomu adama dess ci kawso waye bu fekke justice da fay dafa paralyser day doxo ben côté wala muy am xejji ak sen su boba valeur doomu adama amatut salfaña ay haq dana bari toñange yi dana bari jaayanta doola dana bari waye itam yenen yu yees yoyu dana bari ci xéer wo nga xamné amuñu justice borom xam xam ni nenañ sans kat nekul ci def lo bëgg defé ko nang ko bëggé lool do nga du sans dé ñu né luy sans mu né li ngay bëgg def nga xam ko koku moy sans def la ngay bëgg def defé ko nang ko bëgg defé dong du sans sans moy li ngay bëgg def nga xam ni ngi koy defé lég lég nit dana def lo xamné bu déwéné mu réccu lam défon daw bu déwéné mu réccu lam waxon daw waye nak li ngay def nga defé ko ni ngi ko wara defé borom xam xam ni nenañ lolou moy sens borom xam xam ni nenañu kersa day tarub jigen la di ngeneelal gor jigen bu amé kersa day taru gor bu amé kersa day bax sen bok sen xarit muhtar kem cheikh salim ñew ci émission yété del nuy di len siaré assalamu alaykum wa rahmatullahi kun ka

0: As-Samadiyya TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem bi nga xamni dafa teunku ci ñetti tomb yi al-ilmu an-nafi' di xam xam bu am jariñ wal 'amalu salih ak jëf ju bax wal adabul mardi ak teggin yu nu gëreem As-Samadiyya TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem
1: As-Samadiyya TV boudé abonné go gawal abonné te beus cloche de notification ngir dara dou len raw ci programme yu am solo yi ñuy amal As-Samadiyya TV di télé l'islam bi juk ngir liguel Serigne Touba Khadim Rasoul
2: Assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ñongi nuyu mbokki télévision As-Samadiyya TV di ci jital Serigne Abdou Samad Mbacké seen mbokk alhaji malik gay mo ngi fasiyene ñewat ak yeen ci li nga xamanteni bi mom la ñu far di defal te modi padum ciosan mu jëm ci walu gantax gi nga xamanteni moy gantax gu toy gi tay nak dama bëgg andi ben programme ci waxtaan bo xamanteni day jëm ci ndox waye ndox mu tang su ko defé waxtane ko dina am solo ndax nit ndox dafa bok ci li nga xamanteni da koy may jamm ndox dafa bok ci li nga xamanteni daf koy may jamm kon ndox donte tangul sax nit ki daf koy fajo waye efficacité ndox mu tang bi la bëgg waxtane tay ndax buñu xolé ñi nga xamanteni ñoom lañ tuumal ci walum pacc xam xam jangale na ne ñoom ñoo gëna xarañ ci aduna yu jëm ci walu fajj ñoom dañu bayyi xel ndox mu tang lool te diko jëfëndiko te melni tamit jigna leen kon ñun tam war nañ ko bayyi xel donte amna ay benn benn yu ko xam waye xam xam moom njariñ lu mu gëna tassaro gëna bax ci aw askan mbokki buñ xolé tawat ji bari ji nga xamanti moy xew ci bëñ nga xamni bëñ importance am mom ci nit solo ci mu am ci nit bu ko nit xamé rek du ko sagane muy bëñ lepp lu koy dëgeural lepp luy tax mu mucc ci ay jangoro su ko xamé rek war na ci gor gorlu ndax dafa bokku ci li tax nit ki dundu gi muccu dundu gi ñong magni ag nañ ci bu mësa manki bañ sax dañ dan fexé ba am josu tek ko ci seen côté jos nak xamna né bari na ñoo xamanté tay ci xalé yi koku ci lajeen dana xawa digal te josu magni la taxani ko daan ut xamna ne nit bu lekke lu mu wara sakami te amut ay geñ yum ko sakame amut ay bañ yum ko sakame xamna ne bu duggé ci mbakk gi da koy sonal lolou mañ xamna lolou motax mañ yalla nañu yalla fayal ñu xaman ñu aman ikmalam motax ñu daan ut lepp lu mu wara josu rek te gis ne amuñu bañ yu koy wara yeey dang koy jaarl sa josu ba soko won soko sakami nga xamne lañu wara sakami josu ba mom def nako mo nopi kon gis nga importance bañ rawati na deug ndax bañ ay xet la saw ay xet la li mat ak li sakami bokut wa li mat ak li sakami te sakami dafa bokku ci santé di moytu ndiko warax ndax warax da fay indi tawati bir lepp lo wara sakami sakami ko jël sa temps sakami ko bam mok nga soko won dafa bok ci walu santé yon la won sax docteur yi jangalé importance sakami ak ki du sakami wala kon ki nga xamanteni xeyna di galax ndiko ndox mu tang ak bala tudd mu galax ndiko ndox mu tang lolé day tax sey bagn day yag day tax microbe yi nek ci bañ yi day genn day tax bañ yi day deugar day tax tawati bañ yalla mënon ci mussal kon lolu ben la ci ñi nga xamanteni bi xamuñu won ne ndox mu tang mëna def lolu ndox mu tang nak dana génné mbalitu yaram ñi woyé toxique dana génné fosonu yaram dana tax yaram libéré wu ki jëfëndiko ndox mu tang waye boba suba téel la koy jël tok joom fukki minute sogo ndek 50 minutes su mané nak mu nan ñaari kaasu verre mo ci gën su ko mënul mu gorgolu nan ci ben kaasu verre takoy répété ndax neexut nak ndox mu tang nak dina wañi li nga xamanteni moy ku yaramam bari manam ku 10 ku bari graisse baxna lo ci ki nga xam dafa bari graisse ñu bayyi xel ne ndox mu tang day dolel soldaru yaram waaw day dolel soldaru yaram te soldaru yaram sa bu amé dolé dana mëna muccu ci ay tawat nit ki sa bu soldaru yaram amé dolé rek dana tax ñoo ñu may def seen liggéey ndax ci misal bo tégan garra ñi sa buntu kër bo ndéké bayiko bo añé bayiko bu yaggé nit dina ñëw wax deug yalla du jo am katanu man ko def la ci war kon ndox mu tang tam day raxas dret bu bax diko jefandiko dina tax sa dret day set te dret du set nak mbokki lu am solo la ci ak dunu doom adam kon soko day jefandiko dret bu rafet ngay am day ar nit ci estomac même bo amé estomac baxna ci mom ndox mu tang patay ndox mu tang ñu bayyi xel ne ki nga xam day crampe moy nagam ci olof da koy genné ndox mu tang baxna ci séré ki koy jëfëndiko dana dem ba séré du amati ndox mu tang da fay nettoyer boutidi da fay nettoyer boutidi kon ki nga xam dafa am dret yu way budé jëfëndiko ndox mu tang da ngay gis na da di deñ ndox mu tang baxna ci bop yu metti ki bopam di metti suba ngon ci jëfëndiko ndox mu tang xol ba xam patay baxna ci rhumatisme mom ndox mu tang patay ñi am problème rein ndox mu tang baxna ci diko jëfëndiko kon seen mbokk Alhaji Malige mo leen doon andil li nga xamni mom lañ wax ndox mu tang te suñu borom def mu yomb lo ci suñu gëtt waye njañ li foko tak wess nako kon li ab jukki la xagn benen ñu gën ko agalé ngir nit ñi mëna gën ko mëna bayyi xel wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
0: As-Samadiyya TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem bi nga xamni dafa teunku ci ñetti tombi al-ilmu an-nafi' di xam xam bu am jariñ wal 'amalu salih ak jëf ju bax wal adabul mardi ak teggin yu nu gëreem As-Samadiyya TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim
1: As-Samadiyya TV budé abonné go gawal abonné te beus cloche de notification ngir dara du len raw ci programme yu am solo yi ñuy amal As-Samadiyya TV di télé l'islam bi juk ngir liguel sëriñ

0: bari na ci alquran ci misal tay bo jëlon suratul fajr wal fajr wa layalin ashr wa shaf'a wal watr wal layli idha yasr hal fi dhalika qasamul lati hijr nonu mu jexé ci ay ra ba nopi gat nga xamni ñaari bar lay wax rek daldi def fasl wala mu def aya indi wat benen té bu ñëk bi ak bu ñaaral bi ak bu ñettal bi ak bu ñentel bi nga xamni mëna bari lool bokku ay daanu wal fajr xam nga ra la daanu wa layalin ashr ra la daanu wa shaf'a wal watr lolou bari na ci alquran lol nga xamne sokay tewlu faaw nga diglu ko faaw nga bayiko xel ndax dafa nek uslub bo xamne dafa meuna xecce dafa meuna day ñoddi intibahu ki nga xane mokay tewlu ci uslub bobu nak ci lako serigne bi def ci le bindi tere bi motax mu teunku ba nopi it mu seddel ko xeyna buntu yi meuna wax na bari wut ndax defal nako ben muqaddima bi na xawna guddu ndax andi na ci yu bare lu jitu muy ñew ci al babul awwal buntu bu ñëk bi nga xamne mom itam da ci netali lenn ci yi nga xamne mo xew ci at mu ñëk mi nga xamne ci la dem ci geej gi te moy atum jey session momu te loolu mi ngi ko tambule ci xew yi nga xamne mo xewé Dakar ak yu mel non bi mu duggé ci buntu bobu itam andi na ci lu yaato yo xamne mom it inshallah buñ ci tollé danañ ci xoss lu bare bi buntu bi melé la luy xawa jeexitam defaat na benen chapitre bo xamne da ko titré awwalu ma waqa'a li ba'da khuruji minan man dakar ba'da khuruji min dakar daldi wi kon lol itam ci bunti téré bi la bok donte nak buntu yi bari wut waye yoy dal moy yi nga xamne mo ci gëna am solo kon lolu moy xeyna li xamle téré bi ci ak gattal su ko defé ñu xamné it nima ko waxé ci biir léral gi ñuy léral téré bi comme tuduna ay yeneeni mbind señ bi yo xamné da fay wax ci même mawdu' bi ci lu aju ci sujet bi té moy tukki bi lu melni manzuma bi nga xamné sax yalla defna amna ci ay mool yo xamné amna ci ay nusax yo xamné dañ ko botalé ak manzuma bobu nga xamne gisa shakur bi al atuf fi jabi abdul latif mom lañ botale ak li nga xamne modi manzuma bi nga xamne momitam limi netti diko wax moy lu aju ci tukki bi batay momit kon du ñak leg ci biir waxtaan bi ñuy laal ci gisa shakur bi waye leg itam ñuy laal ci yenen mbind yi nga xamne xeyna day ñew ngir motali ak di leral lu aju ci ay détails yo xamné man na am ñewul ci biir gisaw shakur al-atuf fi jabi abdul latif bu ko défé comme ñu ko waxé rek dañuy daldi tambulé waxtané ñal bénu téer bi ci li nga xamné modi numéro bu ñëk bi ci tambulé bi sëriñ bi da fay muslu ci shaytané nim ko baxo défé ci téré yi nga xamné ñoy xeyna yenen téré yi mo xam téré xassayid yi wala téré xam xam yépp gis nañ ni bu mu ci tambali bu nekk da koy ubbé muslu ci shaytané barkélo itam waxi suñu borom ji nga xamné mi ngi alquran té moy wa inni a'udhu bika wa dhurriyyataha min ash-shaytanir rajim rabbi a'udhu bika min hamazati ash-shayatin wa a'udhu bika rabbi ay yahdhurun wa a'udhu bika rabbi ay yahdhurun bi mu defé lolou ba gal dal di tuddu yalla ci bismillahir rahmanir rahim dal di julli ci yenen te bi sallallahu alayhi wa sallam ñaanal ko xewal ak jamm ak barke wacc ci mom nga xamne mom sallallahu alayhi wa sallam mom nga xamne yalla moko def muy wasilam mom non la ko waxe ma ngi julli ci yenen te bi nga xamne di ko ñaanal as-salatu was-salam wal baraka waye mom yi nga xamne moy sama wasila bi di sama kerkeran bi nga xamne mom la doxale sama digeentek sama borom di ñaan xewal gogu ak muccu gogu ak barke bobu wacc ci mom waye wacc ci ak njabotam ak ci ay sahabaam di ñaan suñu borom subhanahu wa ta'ala mu def téré bi di jazaa shakur al-atuf mu nekk mbekté ci yonent bi sallallahu ta'ala alayhi bi alihi wa sahbihi wa sallam wa baraka abadan faw waye mu doon itam mbekté ci mbollem soppay suñu borom yi téré bi doon bëkté ci ñoom dal di wax amin ya rabbal alamin dal ñew nak xam le téré bi nak te mag ni ma ko waxe won turu téré bi dal na téré bi nak moy jazaa'ush shakuri al'atuf alladhi kafani kull jabbarin 'anidin wa shaytanin marid wa kafani kullama fihi su'un aw dararun abadan fi jawab 'abdil latif latif Allah tabaarak wa ta'ala bina bihi bam jeex walen nak téré bi mi ngi tuddu payu gu yalla mi nga xamne moy yallo lepp luy xetu cyant te moy bur bi nga xamne itam mo amuk ñewant lol suñu borom momi nga xamne moma fegal man jaamam bi cheikhul khadim di abdullah wa khadim rasulih moma fegal kep ko xamne da nga don ku fetterlu wedd yalla ni nga xamne non la ma fegal itam bepp shaytan bo xamne bu fetterlu la ñaaka top ndigalal boromam te itam fegal na ma itam lepp lo xamne lu ñaaw da ca nek lepp lo xamne dafa lambo lu ñaaw wala mu lambo lorange sun borom momi di ash-shakur di al-atuf fegal na ma lola ba faw mune nak pay gogi nak mi ngi aju ci tontu ki ñuy wax abdul latif abdul latif moy tek jaamu bi yalla mi nga xane batay moy aju ñewante ji watam dal ni yalla ne yalla tabaarak wa ta'ala ñewante ñu te ñewante ko ci adina ak al-akhirah ci lo xamne du and ak ben gak gak waye du and ak ben nekh nekh itam amin ya rabbal alamin lolou moy li nga xamne mom la ubbe tere bi fofu dal nak comme nim ko waxa def rek ginaaw bi muslo ci shaytané tuddu turu yalla wi julli ci yenenbi bi sallallahu alayhi wa sallam xamle turu tere bi ak fim jëm dafa dal di delawat nak sante borom dal ni ma ngi sante suñu borom mi nga xamne mo xecc mo ñoddi ki talif tere bi jëmele ko ci mom tabaarak wa ta'ala te jaarale ko ci alquran mi nga xamne ci tere bi nga xamne moy alquranul karim waye jaarale ko itam ci ki nga xamne mo gëna tedd ci bindé fi fa mom suñu borom di sayyidina muhammad sayyidina wa maulana muhammad alayhi bi alihi wa sahbihi azka salamihi wa ala kulli nabiyyin mursalin faza bi ikramihi kon sant na yalla fofu borom mi nga xamne moko xeccel bopam mom ku bax ki cheikhina al khadim suñu borom moko xeccel bopam ni ko waxe ci madabul fawzeni mundu jazabtani ilayka ya mu'in inayatan minka ilayya litu'in non la ko waxe wonena yalla moy mo xecc ki talif tere bi jeme ko ci bopam waye da ko jaarale ci alquran jaarale ko ci ki gëna tedd ci mbinde fi yalla yi fa mom suñu borom subhanahu wa ta'ala di sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam daldi nak ginaaw lol nak li may bëgg andi fi nak mi ngi doon rek netali ak waxtane lenn ci xéewali borom bindé fi lenn ci xéewali borom bindé fi ngir jublu ci sant ko mom borom bindé fi yoy yi mu kawé momi ana ci lan la koy sant ci nek guma nek di liggéey katu ki nga xamné moy ki jubal tay kuñu wolu di sallallahu alayhi wa sallam wa alihi bi alihi wa sahbihi salatu wa salam abaran amin kon gis nga wone na ne kon lim djublu ci tere bi du gis nga faw señ bi liko li tax bindam wute yenen bindi moy mom buy bind mo xam ci ndax bu don ci xeyna benen bind kat la man nañ wax ne li xetu sira la bo xamne day man na dug ci sira zatiyam ndax moy ay jaar jaari bopam lay netti yo xamne dafa am manam mbir mu ko jago am waxtu mu jago amit bereb bu ko jago te moy ab tukki la bu am ci waxtu sangam ci rew sangam mu jaar ci ay dekk ba ag ci rew sangam kon day melne kon histoire la bu ñuy netli kon bu don keneene man na wax rek damay netli fi histoire samay jaar waye mom gis nga fam ko dello da koy dello wat ci lo xamne ak jaamu yalla lay doon lo xamne day melne day jëfi ndigalal suñu borom ndax suñu borom mo wax ne wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith wa qul sallallahu alayhi wasallam ne ko da ngay waxtane da ngay netali sa xewali borom yi yim la defal nang koy netali ndax lolu day doon ak sante yalla subhanahu wa ta'ala motax bi mi xamle djublu way bi ci talif tere bi waxul ne ma ngi ñew ngir netali samay jaar wala ngir netali ay xew xew yu xewon rek waye lima djublu dal moy waxtane len ci xewali borom bindef yi ngir sant ko mom borom bindef yoyu mom momu ma nga xamne dafa kawé ngir sant ko ci sama nek di ki nga xamne moy liggey katu yonnati bi sallallahu alayhi wa sallam te moy khadimu al hadi al amin alayhi bi alihi wa sahbihi as salatu was salamu amin kon lolu moy li nga xamne moy ubitek tere bi nga xamne modi jazaa'u shakur al atuf su ko defé nak lolu day melne mo tejj liñuy tuddé dibajul kitab nga xamne tere bi bu amé xeyna laytay té moy ab tambali ak taqdim ko manam xam le tere bi xam fi mu jëm xam liko taxa jog day melne lolu ñu ci jota tuddu doyna ci ndax mom ci bopam mom ku bax ki ci bopam di nga xamne moy borom tere bi teunk nako ci waxin wo xamne kuko deg da nga xamne jublu way bi kon du ko xamne da nga jog rek di netali say jaar jaar wala di netali ay xew xew yu xewon ndax bo buñ duggé ci biir téré bi inshallah ba ngeen dégg ni mi waxé da ngay gis né mom nima ko waxé won légui waxinam ak mbindinam woté na lool ak mbindini ñu bare bare bare bare bare dañuy da ci doy misal rek lu melné saadatu tullab ci misal nga xamné bo xol téré la bo xamné day jàngalé manam grammaire arab muy li ñu wax nahwu waye da ngay gis misal yim ci joxé day woté lool ak misal yi xamone ci xeyna nahwul wadih ak yenen tere melne mom manam daraba zaidan denga zaidun ak yu mel nonu waye mom da koy koy ende ci anam go xamne dalay jangalale bindup yar wala mu jangal la bindup tawhid bo xamne bu ci yemon mu doy seuk ba nopi la taxone muy indi misal mom te moy jangal la regel manam grammatical bi da ci ñewale lolu fa bok ci yi nga xamne dafa ragne day ragne mbindum serigne bi ak yenen mbindi ci dess lolou nak dana feñ lol ci biir tere bi nga xamne modi jazaa'u shakur al atuf kon xamna bokk yi fofu lañuy teunk li nga xamne modi jotaayu tay bi nga xamne mo ñeek seen dajje wala seen jotaay wala seen émission bi nga xamne mom lañ tuddé jazaa'u shakur ci seen télévision Asamadi TV kon xamna ñu ngi leen di taggu inshallah di yamale fofu jotaay bi di leen jox dajje di leen dikkon dajje bala yag ci yenen emission wala ci emission bi nga xamne mo ci top assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
1: yeen ñi di ñu suivre ci YouTube bu ngeen bëgge di jot suñu publication da ngeen di abonner ci Asamadi TV waye bu leen faté laal cloche de notification bi ngir lepp luñ duggal ngeen man ci jot
2: bismillahir rahmanir rahim وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه كما وهب لي خير كل شهر بلا شيء من الشر فيه ولا بعده والله على ما نقول وكيل محرم صفر ربيع الأول

0: bu len xalaat njabo gën fi bay seen gannaaw man seen waxay dafi de kon istikhamatu lepp ngi ci malaaki bala ñoo bala ki neewon ci istikhamatu bala faatu dañ ñew taxaw ci kanamam wax ko lool bul ragal de gi lay jublu ci bu ko ragal bul jaxit ci sa njabot gën ko ju bay ci sa gannaaw ndax nanu awliyaakum fil hayat niyo fil akhir may seen lepp lool len yalla kon nak yalla nu ci yalla xir bu ko defee nak ñu wajal bis bi ta fonk ko yalla nu ci yalla yobok jam ñu ta limi diglé lim da diglé mu téwaat ci suñ karam ñu fassiyene ciéné lim da téré mu téwaat ci suñ karam ñu fassiyene ko gëna bayyi wa kullu hamin wa antum bi khairin wa
1: assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh bokki julit yi bokki talibé yi ñu ngi leen nuyu suñu leen da nuyu di leen sante leen siaré balu ak ñep balu ak ñep ñaan yalla bo mu déggal barke señ Touba di jottu li ndigal li nday dotali fi ci barab bi di wote lañ da wote di wotel kiñ da wotel di wax lañu da wax moy bisu Cheikh Abdou Khadir Mbak ci turu señ Sidi Mbak mi coordinateur bis bi ene jottu ndigal señ Cheikh mu wo mbolem bokk yi nga xamne ñoo aju ci mama haram ak ndu ci way mëna bokk goor ak jigen nak ak ndaw rawati nak jabotuk cheikhul khadim gep di tambale ci cheikh mahamoudou mustapha ba ci cheikh mahamoudou murtada tambale soxon ak soxna fatou dia ba ci soxna maymounatu ak soxora mbolem bokk talib yep mbolem cheikh yep mbolem kilifi diine yep mbolem wëlëre yep ñi ngi woon ñep bay wuñ kenn ak cheikh abdou khadir cheikh khadim ñep la amutun talib kesse bu ñu bokk ci ñep ay bokkam lañ ñep ay talibam lañ ñep ay wëlëreem lañ kon ko wosu ak suñu xade rek wo nga ñep kon suñu bi ne mi ngi wo ñep bay wut kenn rawta wote bi nak di ci jital jangat alquran yi jangat khasida yi ni ko suñu waxe legi rek ni ko ñep fonk lu ci waya da def nako yok ta xamne bu ko defé duguré ci inshallah ni ngi wo itam mbolam ñi nga xamne bi ño da wajal ay xewal du ko def du ko mbolam ñi ngi soñ ci lolu ku melni wa kër suñu cheikh ñi jabi wa kër suñu cheikh bar mbak wa kërëm wa serigne seydou ñang ak wa kërëm ak wa kër suñu amadou ndjay ak mbollem bokk yi nga xamne bi da nañu wajal lu mel nonu diko andi diko jël ci bis bi diko jox ndaw ko ray ku neena liñ ko fonk baax baax ta xamne lu am solo la suñu mi nak neena mi ngi wote bi diko yegal wadi mu yep jital ci nak president de la republique ak mbollem premier ministre ak mbollem gouvernement bi ak president assemblée nationale ak mbollem député yi ak mbollem parti opposition yep ñi ngi ci wo di wa tam la ci gouverneur ak la ci mom préfet sous préfet autorité administrative yep ñi ngi ci wo di wo Cheikh Abdou Kah mi nga xamne moy maire Touba mom moy bisu nak mo borom magal gi kon bayiwul kenn bayiwul fenn bayiwul ñenn ñep lañ ci wo ci bis bi di wo itam wa daire Italie di len ko fatali ci jitu Seigne Mor Sangé taxaway bi nda taxaw ñi ngi len ci soñ rafet lu bis ba taxaway ba dañ soñ ci bis bi tam mu jaxé inshallah ñu ko defé rek ñu ko nono bis bi nak dafa am wajay yuñ ko da wajal naka jek ay waxtaan yi def ci ay kër kër yi diine yi moy kër yi kilifa yi nga xamne bi ñoy bok ci Cheikh Khadir di ay wëlëreem aaju njabot gi di gën njabot ñi def nak bis bu dikki tib ci bis bi ab dog ñu bëgg ci fofu def ko fa kon loolu lay tek dañu dag ci bag gi ab bis rek ñu bëgg fofu tay ñu dëj wax ci Afrique Bourou nga xamne moy ni ya ci sëriñ bi da ka fi nek tay ko xalifu ci bis kër ko tay ji moy sëriñ Alhaji Bousso Ndoumbé bis bobu ñu koy def nak moy le 11 juin 2026 ci Boussane Arifina barok Serigne Afia ñu ci woy ñep dina tak sa ndiro inshallah bisum ñaaral bi itam ñu def ko ci keuruk ñewatu Serigne Mam War Seck moy kon kenn ci Abdou Khadir Mbacke ci ñitu Serigne Meyassine Seck mom Serigne Abdou Khadir moy xalif Serigne Mal Seck bis bobu mi ngi nekk itam 14 juin 2026 ci Sourra ci Serigne Meyassine Seck nga def inshallah bis mu mujj bi moy conférence bi xamna ñu koy def moy bu mag bi te lolou mi ngi nek le 17 moy alarba te ki nga def moy mamour mbacke amdi te ko tembe di asama wat asama watan kon lolou moy don tembe inshallah kon mako traité ko ñu ci woy ñep sun ci dem mi ngi fatali mbolem bokk talib yi nak bolé yi dafa manki legi ba kep ko xani ki ya nga ñew mu ngi dalé bol moy daayira yek individuel yi kep ko man rek da nga bayyi xel baxa bax te gor gor farlu baxa bax neena mi ngi woy ñep diko bayyi loxel ñep di ñaan ñep dik ci jamm fekk fi jamm delu ci jamm inshallah barke seigne touba lepp lu fay ñaan nak yalla ko yalla ci musa ñaan di la gën jëf assalam
2: assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh mbokki julli yi mbokki talibe yi ñi leen di wo ci

0: ما شاء الله عم نصر الله رجال جف يعني عم نصر الله رئيس المشاع خمنا كون دنيي داري نيوات سي شيخ كاره بلا نيوي سي ساليلو ñaar dañuy def buñu génné ci daj faaw ñu laaj nak jërëne kurel gi ndax dafa melne liñu jëk tambulé ba fiñu tollu da melne daj señ Massa Mbaye dal mom la kurel gi gëna yapp la japp waaw señ Cheikh
1: waaw kay jërëjëf señ Cheikh waaw buñu dey daj ñi sant bu baax wa kurel gi ci ñang mu am solo bi ci jaay bu baax baax waaw daaji seigne Massa Mbaye de mom xam nga day buntum jang mi
0: hmm
1: waaw day buntum jang mi motax ñu tam diko tambulé hmm ci répétition yépp
0: hmm
1: mom moy yoon wi nga xam ni mom bo ci jaré hmm mom li nga bëggaat ci biir lepp dara yobbo
0: machallah
1: waaw motax it fiñ doon ni ba légui sax man nan la gënuñ ci
0: hmm
1: ba légui ñing ci
0: hmm
1: di ci nam nabi ak di ci gëna xootal
0: hmm
1: deug yalla ñi ko jité it ngi seigne Moustapha Lo
0: hmm
1: ak ñim ko andal di ci ay jambar lool hmm am ci suñu borom may len ci ak deg yi hmm ci gor gor lu bax bax motax ni ngi ko ron jangale gi rek
0: hmm
1: ni ngi koy répéter le courrier gi
0: hmm
1: am di répétition am solo
0: hmm
1: nga xamni dañuy dem tibbi ci ca daaju magna
0: hmm
1: diko top bu bax bax bax
0: hmm
1: di bañ dara recc len ci
0: hmm
1: di ci xol yi nga xamanteni ni yep man nañ ko indi
0: hmm
1: ñukoy indi
0: inshallah
1: kon lolu mo waral jang mi meuna melni
0: machallah
1: waaw bo gisee daj bi ñu genn legi daj suñu la ci momit bokku ci daj magni nga xamni day daj bu am solo bo xamni mom boko maîtriser rek lu bari bari dang koy am ci walu ngam
0: deug la
1: mo wax dal ñaar daj yo dal bokku ci daj yi nga xamni kuyor gi jital nako ci ay répétition manam tamu ko di ko faral di jang lu bari bari
0: machallah ndax mom manam xassisa giir ngeen ci répété wala am na ci yeneen xassisa yo xamni ci daaj señ Cissé la nga xamne mom jot ngeen ko yon ngeen ko man
1: waaw ginnaw bi ñi répété bi bam jeex ñu tek ci yenen tegaat nañ ci ab rum nasu ko rel la ci
0: machallah
1: ba fi tonni tuwarkala don defena buñ ko jëron dana am solo lool
0: tuwarkala
1: waaw
0: tuwarkala
1: na wax deug yalla jekku nañ ko lool dal kurel gi waaw ñi ci gor gor bu baax baax ci wax señ la ci
0: tuwarkala
1: ba ci daaj señ Massa Mbaye it momit mu fatu jinan bi ñu doon jàngalé gi ñi ngi jàng moy bu di jàng basit ci xassida guñ ko jekko rek waye daaj bi daal mo wax deug yalla ñi ci gogoru bax bax dal
0: tokkal la lo damna solo lol kon lolu dañ ci jaar rek melna ab soñé la bu señ Cheikh jëmele wala rek ci mbolam kurel kat yi ngir ñu delwat ci magni bu bax ndax nim ko waxe legi jàng mom bu fekke da nga bëgg mëna jàng pare gëna bëgg mëna way ci njang mi ñi ngi daamu xagn na yeneen daaj waye ku delu ci magña lepp nga ci su ko defé kon lolu di lu am solo kurel gi nak ginaaw day kurel go xamne mom kurel lu tanef la ndax ginaaw fenn fu ne nit dafa joge ñu tan ci kurel yoy ñu bolé wat leer ñu doon ak kurel warna doon kon kurel go xamne exemplaire lay doon ci kurel kat yi bu ko defé kon nak lolu di lu am solo ñom seen njang mu gëna joyu ci ni ko suñu ja waxe ci daaji magni rawatina nak kam nim ko waxe legi ñuy genn di la suñu ci bo am solo bahru basit te non nit lañ ko wéyele ci mbollem yeneen bahru yépp kurel gi bi ngi ko jang tawel ak lepp dañ ko jang wax de yalla di lu am solo lol kon ñi ngi leen di sante bu baax ci jang mu am solo mi nga xamne jot ngeen ko jibal legi ci walu liggey bi kon bu ko dañuy wat suñu salew lo rek ñuat ci walu liggey bi rek di moy bu nafiix defé naane buñ tuddé kurel gi nak war nañu dugg ci biir liggey bi moy bu nafiix manam lan moko taxone juk deug deug bi nga xalen tay ñi ngi sos ko lu moy bu nafi manam jëmi mbolam moy bu nafi objectif bi deug deug lan la
2: ok jere jeuf señ cheikh lañ gi laaj bu am solo jëmi moy bu nafi li taxone djublu ay ñu sos ko da xamna ne ñu mbolam mo don dajé ci bis bañ koy sos diko sos da xamna ne jotaay bo fekk mako waye la ci ëpp netti lañ mako na bañ també liggéey mom la da tab ci roi jotaay bo mu fekk mako waye li doon djublu ay sos ki deug deug dal muy fexé ba lekkelé mbolém kurel yi nek ci bi dekk bi ñu doon ben ñuy and di yekité ndo di tégando lolé it solo sa mi ngi fegn ci bis yi señ Moustapha def ak yeneen bis yi melna mom señ Yam Sadou señ Joye ak señ Yam Sadou señ Joye bis yi def ak yeneen bis yi nga xam ci né dañ fay soxla mbolo lu melni señ Moustapha bi muy def ci jumaaji nga xamni bu ko woté ni xane mënon na doon lu jafé lu nakaré nos waye day doon lu yomba nos ngir fekk na mbolo mi nos ba nopi nga xane danaka buntu joté seigne cheikh rek djewlu wax ko ko day daldi joko kurel yi nga xane ño lekk lo ci bir rek ñu daldi dajalo andalo doon ben nga xane luñ bëgg nos wala ñu bëkk doxal danaka lu japp ndele doon tax mënon nan buñ woté bis bi ñu na wot nañ bis bi kat nan dem ci khayra fekk fa kurel sangam nan dem sura fekk fa kurel sangam nan jog dem dar khudus fekk fa kurel sangam ñu nga xane lolu ab yëngutu len ab déplacement lay doon waye lolu lepp nak suñu borom jappal nañ ko ci mbolo yu bam soso nga xane bu ne soxla nañ lu bok ci sécurité wala ñu soxla nañ lu bok ci conservatoire wala bu soxla nañ lu bok ci social ndop top ko non bankas yi jeex buñ ci joko seigne cheikh rek fekk na mu am mbolo mo xamne soso won na ban xane lolu rek mo seenu liggey nga xane dañ koy jox buñ ko waxe seigne cheikh daal di wo jeewri ni ke jitt liggey baba naka soxla nañ ket ku delo ci ku jule bagage rek delo joko wala transport ñu ne ah ci walu njang mi ñu ne ah kon nañ joko seigne cheikh kay rek mi nga xane ni mo jule conservatoire bobu mu daal ki mu daal ci joko kureli nga xane boba buñ soxla won ñaar fu kurel ci sante fiñ tok le seigne cheikh daal di jël wote kay daal di wote ñepp ñim wo ñepp ñu daldi jëfëndiko le seigne cheikh wax nga xane lu yomb lay doon lu jappal lay doon nga xane mo naaru lu jaxay comme non mo wax lu jappal lay doon buñ soxla ci benen bankasi no lay démé kon mbolo mi li taxon mu soss moy lolu muy lo xamne bañ ko soss dañuy lekkelé mbolim kuré yi ne ci bir dëkk ay ci bir dëkk bi doon nit mbolo mo xamne dañuy soss ngir di def ak caiss ngir di fa bayyi xaaliss ngir di dox di jëm ci leneen bañ ko soss mom la ci jublon moy dajalé mbolo mi ñu doon benn ba buñ bëggé dara lu mën doon rek diir bu gatt gatt ñu la koy def nañ ko bëggé té loolu feñ na ci liggéey bi ñu tax ñima ko wax feñ na ci bu baax ñi ci biir liggéey bi ñi ci biti liggéey bi xam nañ né feñ na ci té japp ndal na ci bu baax baax kon loolu dal moy li nga xamné ci gattal mo doon double ay liggéey bi ñu sas ko
0: ma sha Allah lu salu leer li amna solo lool ndax mbolo mu dajé ñu bari dañuy laaj mbolo mi mom dëgg dëgg lan mo jul wayam té defena ni ngi ko léralé matalé nako sëkk ndax djul way mbolo mi rek ni ngi ko waxe wessuut ñu and manam ñuy bokku bëgg bu ñu nekk war nañu mëna and doon ben di yëkëti no di tégando comme nak mbolo yi nga xamne sax xagn na mëna ne jimut ci diiné wala jimut ci islam ñago sékk ñinga jëm mbolo doon ben kon asema nak kon mbolo mi nga xamne ñom ño jang khasida rawati na diko jang ci anamu kurel ñom ñu fexé no so bu doon ben di yëkëtono di tegandoo bon di lu am solo leral nga ci ponk bu am solo muy dem na ba ci jotaay yi nga xam ne Cheikh Modou Moundakha yàlla na fi gën a yàgg loolu te wér mi ngi koy woote bu ko wootee dafay mel ne bu fekkee mbooloo mi fekkoon nosu na ba noppi bu ko ci kenn yëgee rek da ko jot la jëwrin ji bu ko defee lépp daa di mat noonee la mbooloo mooy bu naafe di doxee nga ne day yéwénal liggéeyu sëriñ bi ci jappandal goo xam ne saa bu sëriñ bi wootee rek loolu daal di jàppandi ndax bu jaaree ci sëriñ am sot bàkki mu sëriñ chan bi nga xam ne mooy jëwrin liggéey bi su ko dee bu ko wàccee ci mbooloo mi ñëpp dañ ko daal di yëgandoo ñu daal di ñëw defe ko lu am solo kon nag foofu bala ma fay génn yow bokk nga ci ñi nga xam ne ñaare bu ñu daan nos njàng mi nga xam ne Cheikh Modou Moundakha mi ngi koy woote nga am ci liggéey bu am solo boo ciy def muy ñu fexe ba nosoon kuréel yi ñuy jàng ci ay barab yu wute ba ci bi weesu rek jàpp naa bokk nga ci ñi nga xam ne ñoo doon saytu kuréel yi nga xam ne ñoo doon jàng ci mbaaru ayit mi loolu ñun ngeen nosoon ko nosin woo xam ne fexe ngeen ba lu ëpp ci kuréel yi ñu leen joxoon ñu war faa jàng ñëpp ngeen maanaam jot nañ faa jàng waaye nosin woowu nu muy demee nga xam ne da ngeen di fexe ba kuréel yi bala ñoo ñëw ndax danañ ko yëg wala dañuy jékki-jékki rek ñëw dajaloo ci seen karam di jàng ndax it kuréel yooyu dañ leen sàkkal ay minute yu ñuy jàng wala rek dañuy ñëw jox kenn ku ci ne mu jàng ci bu yëg-yëgam loolu nu ngeen koy doxale.
2: ok jërëjëf sëñ Cheikh laaj bi am na solo lool. loolu de ni muy doxee moom. nii nga ko laajee muy jëmmi kuréel goo xam si ne war na faa jàng ndax ñoo féete woon ci mbaarum xeet mi. noonu it la bari woon ay bànqaas ci biti fenn fu nekk fa féete. ak mu ne sëñ Cheikh Kër mii. mi ngi gis Abdoulaye borom dër bi. yow mii nga xam ne yaa jëwriñ. base bu mag ba nga xam ne fële si sëriñ Samsodou nekk. yaa fa nekk. ak boo ko toppee noonu noonu la yooyu sëñ Saloum mii nekkoon kër sëñ Touba gi. ak sëñ Babacar Mbaye mii. noonu la doon toppee léegi nag ñi ci des it duggoon ci biir liggéey bi doon liggéey waaye ci nos gi daal. muy jëmmi kurel yi nga xamne seen den fa jang gep kurel yo xamne seen den fa jang bala ñew ndax bisi gis na ni seen mahamadou muntaha di jappé ndax lélek man na ni yégué lay doon nga xamne bu ko jappé rek man na doon ñetti fan lélek wala lélek ay ñaari fan wala lélek semaine gën ga guddu semaine wala gën ga guddu du mat wèr waye waxtu buñ ko jappé den fexé ba kurel gu ko wëra yégg ak barab ba nga wara jang dess na la ko wax bala nga fa exi dess na la wo yégal la ne la yow kat barab sangam ngay jang diw mo fa nek dana jokk ak yow diw mo fa nek dana jokk ak yow wax la ne barab sang ci fi ma nek fi ngay jang ci bude ci julliga eid bi nekko non kurel yi nga xam seen ñol lañ fa yebalon lu ñeek ñu fa ñew wona leen xamal leen ne waxtu sangam ngeen fi ñew wax sangam ngeen di jang kenn ku ne wax na la waxtu ma ngay jang wax na la minute ngay jang
0: machallah
2: nga xani kurel yi fa dajé won kenn ku ne jang na fa lu man ñaar fukki minute amna ci ñu jang luko upp waye la nga xamne mo leen teunk muy ñaar fukki minute yi jang nañ ko ci bis bi kenn ku ne kurel gu ne bam ñewé jang na fa lool
0: machallah
2: nga xane kon kurel gu ne bala ñew da leen la yegal ne lay war barab sang wara jang wax sang wara jang fess de ngay jang nak mom bam tolok waxtu mom lool ya koy tan sa bop waye nak leen la xamne mom waxtu bi nga xam si ne mom nga fa wara jang ne na nga minute ngay jang bo diké ya xam nokoy organiser ba sa waxtu ba say minute yam ja
0: machallah
2: wa inshallah
0: kon lool di liggey bam solo bo xamne fa deug ni won ngeen ko no seen wu am solo la ndax bis la bo xamne kenn koy dafa am yene ci feñal ci yenem kurel bu ndam fi yene feñ ci yenem su ko defé nak kon xamna lolu motax bara bi xaw wuté man ni nga waxé légui amna ñu nekkon ci fi nga xamné moy mbaru ayit mi wayé non la tassé ci mbolém kër yi wër juma ji yépp mbolém kër doomi señ touba wër juma ji fenn fu ci nekk ay kurel nga fu won di jang ni nga don soydo fofu it la barab yoy kenn ko ne amna ko don soydo ba ci sun bokk istarxe dakhul sun bokk istarxe aslam ñoo ñepp ba ci penc yi nga xamne sax man na ne mo wër juma ji ko señ soñu bokk ba gédé fenn fu ci nek ba guy mbind ay kurel nga fu won ñu nos ko na seen wo xamne non lañ fa yoré won liggey bi té loolu lepp boko dé xol no seen wo ngir mu mëna am li tax mëna am rek moy li nga jëkki won ci sa kaddu moy ñu benno ndax bu ben la gi amuton xagn nos man na am waye nak nos bu wa man na jafé parce que da ngay wo ki wo kele ngeen bokk ab jotay waxtane wat nangam waye bu fekke nak fekkon na mbolam dajalo ba nopi lolou day gëna yombal liggey bi kon defé na né yombal gi ngeen yombal di moy bu nafex dajale gi mu dajale jankati khasside yi ba ñepp doon ben lolou defé na lolou am solo la may fatale it né moy bu nafex dafa nek ñaar moy bu nafi bi lekkeli kul khasside yi ak moy bu naf bi nga xamne mo lekkeli jang awkat yi ñi ngi ñaanal bu baax seigne fallu ndjay mi nga xamne moy jeewrin ji sun borom gën ko yagal lool te degeural ko demb rek ñi nga dajé ci louga bisu khasside bu louga wa louga don ko sargal ci bisu khasside bu louga wax de yalla di lu am solo lool nga xamne ñoom ni ngi def fofu legge bu am solo muy wa mañ mo noor di bu louga xamne bis bi sa bu joté dañuy sét magum jankatum khasside su ko defé wut ay barkel yu am solo sragalé ko ci bis bi feñalat ko bu baaxa baax ba nit ñi xamné ki ka wax de yalla makom l'islam la mo xamné mi ngi liggé señtu wa ci khasside yi di liggé bu am solo bo xamné mañ mo noré ni bu lugu ñi ngi koy def ñi ngi siyar wax señ Mbacké Modj bi nga xamné mo jëwrin liggé bi wax de yalla dembu téw nañ fa and ko ak señ Saliou Guèye ni mako xalé ak señ Saliou ak señ Mout Ndiaye ñu téw fa moy bu nafé waye téw fa wa di won al khasside gep di téway bu am solo ñi ci jaar di siyar señ Cheikh Mbacké mom señ am solo bakki mom señ soñ bu yebal ko fa ñu and jotay ba mu jotay bu am solo lool ñi di siyaré wa lugu yépp dal ci jotay bi nga xamné yalla dogal na ñi ngi ko sekk ak guddii mawlid su ko défé kon dañuy ñëwaat señ Cheikh Kayré rek bala ñoo joxaat wa kurel gi ngir ñu barkélu señ Cheikh comme ñi ngi doon genn légui ci walum njang mi muy dugg nañ ci walu sarté yi ak ci walu répression bi ñi japp né kurel gi non lañ koy doxalé waye ndax kurel gi mi ngi am yenen jotay yo xamne da ko yemalew ko ci repression bi rek mo xam mbokum talib bi mbok ci kurel ngeen dem di ko seti ngir am mo ay jotay wala yenen ni barabit mo xam bi sax la ndax yene nga ciene di jangi wala dal jotay naka lay deme ci wet gog
1: tay jeerjeuf seigne cheikh ci laaj bu am solo bobo waaw kurel gi day mi amal jotay yu mel nonu ci lu yaato ndax ci wer yi ñu genn ci ginnaw rek teunk nañ ni ñaari wèr yu né dañ fexé ba amal ab répression générale répression bi ni ko teunk moy dañuy xey dajé ñu gatt 9h dara fekk ñu dajé ba ginnaw takusan
0: machallah
1: nga xamni répression bo xamni day yandu bu ko defé it kenn ci bokk talib yi nga xamni ci kurel gi kenn lañ ko ci jox mu yobul ko kërëm bu ko defé mu amal fa jaray bu am solo bu ko defé ñu yendo fa répéter yendo fa jang ba ngon jot nga xamni dañuy am temps bu yato yato ngir lañ bëgg def lepp manam ñu man ko fa def
0: ci
1: nga xamni amalagun nañ ko defena buma jumul lu mat juroom yoon wala ñent yoon te ñaari wër yu nekk ci lañ ko japp nga xamni kon loolu bokku na ci kurel gi ni nga xamanteni am lañ noso ci walu répétition yi bu bokku ta répétition dimanche yi nga xamni won dimanche ba lañu dajé waye da répétition générale bi non lay démé nga xamni buñ ci buñ ko répété ba ginaaw takusan nga xamanteni mom moko amaron amalako kërëm ay bokkam yépp dañ ñew tew ñu santanté gëreumanté ñoomit ñu xamni ki waxtu wona bu len dé taggu ni damay dem répétition ci li la nek
0: ko roi
1: tay ñu jël ko indil ko ko kërëm nga xamni ay mbokam dañ ci am xel mu dal lool dañ ci am xel mu dal dañ ci gëna sant
0: masha Allah
1: dëgg yalla jotaay ñu jotta ko def yépp dal am nañ ci tawfiq
0: tabarakallah
1: am nañ ci tawfiq ba fiñ tul ni ñu koy wëyel nga xamni fiñ tul ni warna amat ci ginaaw bu ñu tabaske wa nabi inshallah
0: rabbi inshallah
1: okay bu ko defé it képp ku ci am xew motam mo xam muy xew lu mëna doon rek manam bu yitté wo kurel gi bu ci walu jang kurel gi dana jog dem mu jox ko tam mu jang fa bu fekke yitté wo kurel gi ci walu jang nga xamni day mel lu xawa xat wara dara it du té kurel gi yom dana jog dem demal ko nga xamni jotaay ba dal dana ko and
0: inshallah
1: mat bu dé dafa aji walu jang it ñu jang fa ba lañ fa wara jang jeex ñu tagato do rawo ñeko wat
0: mashallah nga xamni bis xajide yit yombut ñak yu am ci dëkk bi leg ñu soxla wo kurel gi yoy it da den koy téwé
1: waaw bisu xasi day señ cheikh non nga ko waxé ndax ñun nit suñu bisu xasi da bu ñëwé bu tuba bi dañ ci wo kurel yi nga xamné ñi ngi ci raso yi ñoomé ñu ñëw diñu téwal kon ñoomit buñ amé seen bisu xasi da yoyu dañ ci wo kurel gi ñu ci jog di dem di len téwal
0: machallah
1: nga xamni bu féké bis boba kurel gi manam man na ci juk dem leleg nak mu xawñu fek ci xarxat waye dal waxtu wo xamni man na ci juk dem kurel gi yep dara juk mobiliser wu dem
0: machallah
1: ñu joxo tamu jang fa
0: machallah
1: waxtu wo xamni kurel gi muñta jugit ni nga waxe legi jeewru ni moy bu nafé dinañ juk dem tew fa tewalale fa kurel gi
0: machallah
1: ni nga waxe ni legi rek seigne sari gu rek seigne muñ jaña ci tewawul demu ñanga tewon ci bisu duga ba wax deug yalla wa moy bu nafé yep lañ fa tewal nga xamni lolu dañu fek ci xarxat rek waye kurel gi yep mo waro na juk sax dem fa waye rek lolu it ñing ci ñi ngi len ci sargal ñom bu baax ci yegg gi ak cër biñu ci biñu jox dal
0: machallah
1: ñi ngi len ci sant bu baax di ñaan suñu borom mu yag lool
0: amin barke señ djouba wa kay jërëjëf señ cheikh kayré ci leer lu am solo yi nga xamné andi nako ci walu kurel gi relation yi nga xamné mi ngi koy dox digënté mak ñi bok ci biir kurel gi wa yemalé wu ko ci waye mi ngi koy yaatalalé sax ci bisi xasside yi ak bép mbokk talibé bo xamné yitté wona daara ji ñu difa dem ba ci sax kilifa yi nga xamne ñu ak ñom ño bokk liggey bi leg kurel gi day jog dem fekk kilifa yoyu ci seeni jotaay wax de yalla jang fa jang mo am solo su ko defee loolu ñom ñu di ci bëgg lool wax de yalla ñi ngi sant bu baax tay ñaanal suñu kilifa yoyu yépp rek suñu borom gën leena yagalte degeural leen ndax jang mi it ni ma koy waxe rek du ci agen dañuy dajje rek di répéter waye nak leg bo répéter bam yagit nga def déplacement nga xamne li nga doon def wax de yalla amna ño xamne dana seral seen xol ñu and ko manam ñu defé ko nonu ci seen karam lolou defé na lu am solo la kon kurel mo ibna fi dal wax de yalla liggey bi rafet na taxway bi amna solo lol kon ñi ngi leen di yaajeul ci lolou bu baaxa baax xamna bu ñe ba ja karam dañu ubi ligne bi rek ci mbokk talibé yi nga xamne ñi bëgg joko ak ñun ak fu mëna nek su ko defé legi ñu mëna tabbi ci biir jotaay bi inshallah ñu and ko waye bala bobu rek xamna dañuy dikkat ak wa kurel gi ñu barkelu wat digënté bu ko defé ñu doddi ci wat ci liggéey bi kon bismillah suñu cheikh suñu cheikh

Cheikh Moufine Sali radiyallahu anhu dafa takko nak alquran takko alquran ba ci nimu wacc ligay passifam ak talibem ak dagom len musu ci lompañ du ak talibé du ak dagom juroomiru bayit bi lahul kaffu tahwi lin nada fi tabassumin wa qalbun rahimun la yudaha min alkarim lahul kaffu man dem amna tenq amna ay loxo yo xamni dal dafa bëgg ak tab ci ak muñ waye bo xamni tahwi day jeng day gaaw jëm ci ak tab and ak muñ su joxe waye amna xol bu xol bu xol bu yermane waye ku melne mom dal kuñ koy gam gamlel ci tedd nga mom gisunu ko maxna bi moy serigne cheikh loxom da ko talon ci joxe xol bi fesan del ak yermane ak ñewantal nit ñi moy juroomelu beet wi juroom benelu beet wi wa kam laylatin lillahi qama wa nasikan wa kam 'aynuhu thabat qusu'am bila wahmi ak bari guddi yo xamni taxawal nako ngir yalla fanane tuddu yalla wa nasikan fanane jaamu yalla ak bo ak bari ay ronkagn yimu tour ngir ragal yalla dima wax nak bila wahmin la du defena du ñumte kon maana juroom benel beet wi moy serigne cheikh dal ku bari won ak taxaway guddi la ak jaamu yalla bari di tour ronkagn ngir ragal yalla juroom ñaarel beet wi wa kam madda min aidin ila al khalqi rahmatan fa ahya biha al maut min ar rimam bila waham la hun wa وكم مد من أيد إلى الخلق رحمة فأحيا بها موت القلوب من الربم أكبر بمطالل أي لهم جمال كوتي من دي في نجري المانة كون دك أكبر رك لما جمال من دي في رك نجري المانة وعي مجند الخل يديون براب maana juroom ben juroom ñaaral beet wi moy kon serigne cheikh daana dimbali nit ñi daan rafetal ci ñom nekkon sabab ngir dundal xol yi nga xabe dafa sagganon ba melne yahyu de bu fulox mu dundal ko ci xam xam ak nasi'a tasbih am isti'ar amna ci ngir nurole gi ma nurole xol yi saggan mu nurole ay ñu de ba yahya fulox juroom ñettel beuy wi bakat kal maharibul lati kunta unsaha wa nahat alaykal makrumati ma'al khadam bakat ka joyna la al maharib maharib moy mawadihu salat moy barabu julliya fa nga han julli yow bi nga xamne ya nekkon tar barab yoyu ya ko dan dundal ya ko dan wetal wa nahat joyna alayka ci yow al makrumati ngeneeli ak jëf yu baaxi joy nañ la mahal khadam andak ligay kade maxna bi moy ba ci jakkay joy nañ la barabu jaamu yalla yi joy nañ la melni dañuy joy ngir ñak gëñ la ñak ndax yow ya ka daan dundal jaale daan taxawé juroom ñentel beer bi kama naha tuba war ribatu ahlahu wa man fi tariq al qadim al qurr yafdahim non la tuba joye tuba wa tuba rek wa war bi bata ak barab yi nga xamne al markazu dini la jakk yi ak barab yi jangale ak jaamu yalla lu mel xam xam ñepp joy nañ wa ahlahu ak ñoñ set ñoñ ak ñi nekk ci tariikhul khadim moy man ci jublu al cheikhul khadim rek moy al cheikh amadou bamba ñepp joy nañ la al khurri moy sang ya borom ngeneel ya mané kon wa tuba joy nañ ko ahlul bat joy nañ ko mbolem koy askano ci tariikhul cheikhul khadim joy nako fakkelu beet wi waya ala bamba sabrukum sadu mu'minin fa khairul wara yabqa bi ahsani ma yen wa keur cheikh bamba muñ len muñ kat moy yebul julit

0: sama dia TV budé abonné go gawal abonné te beus cloche de notification ngir dara du len raw ci programme yu am solo yi ñu amal ak sama dia TV di télé l'islam bi juk ngir liguel serigne touba khadim rasoul
1: a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim inna lillahi wa inna ilayhi raji'un bi nga xamanteni jotaay ngir fatali jëmam ju tedd joju waye jëfëm ju sel yi nga xamni jëf nako bayiko fi ba nga xamni nima ko waxe sa su nek da nga gis ko xamni xayna limu gis jëmmi serigne cheikh bari wut waye ay jëfëm mom sun borom mo dogal fofu dem ci biir rew mi dang koy gis bok ci ñabotu da yalla guddal fanam te wërël ko agal ay mebetam ci serigne touba serigne abdallah lañ fassiyene jox mu ndi ay témoin ci jëm ju tedd ji nga xamne dama wax ni mom bari na ay alquran yo xamne boko jëlé mom mën nako firi bari na ahadith yo xamne boko jëlé mën nako firi lu melni rek nga indul ay temps mom serigne salih
2: ngir jeuf serigne kosso bismillahir rahmanir rahim wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala inna lillahi wa inna ilayhi rajihun serigne kosso bisub tay bi a cheikh mom serigne salih mbake mi nga ni mako waxe rek kilifa ak diine la kilifa ak diine ci mahna yi nga xamne mom la kilifa ak diine war lambo yep serigne cheikh wal ibada wal ghalwata

sëriñ Cheikh itam ba na kon diggante ak mourid ak sëriha ju sell lu ci nekk rek mu yaakaar naa ne barab yi mu jaar rek war naa mën a tax buñ la waxut dara ci sëriñ Cheikh na la ci barab yi la jaar rek nga war a xam ne barab yooyu ku fa jaar war ngaa lamboo melokaan yu mel noonu. Kadi di bari bari bari rek day mel ni sëñ Cheikh nga ciy teg loolu nag li ko waral du caagee ne ay ak dundam gu ay atam yu ko matee la maanaam mag fi wala dara te warul ko waaye dafa jóg rek daal di xàll yoon woowu nga xam ne waajuram wi nga xam ne mooy sëñ Salihu wala waajuram wi di Cheikh Abdoulaye teyar ko wax nañu ne daara ji nga ko njëkk sancal te sëriñ Cheikh teel na faa sanc lool bare bare bare yoo xam ne

0: kon ci moom serigne cheikh def na ko serigne khadim kon yalla nako yalla sammu te sammu julli yep ñaan cheikh mamadou muntaha sunu borom yagal ko fi lol te mu and ko wer bis la dal bo xamne serigne koso bis bu dis ci ñun ñep la ndax da no amone yaakar ñun ñep serigne cheikh yaakar joji dem yalla dogal na tasu waye tam dana wital xol yi lol ngir da fa wital nit ñi ci passif la assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
1: wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh jerejeuf serigne abdul ahad mbake ci kaddu yu sel yu am solo yi nga xamne yekati nako moy kaddu séré te kaddu témoin jëmele ko ci jëm ju tedd ji nga xamne moy serigne cheikh mbake mom serigne salihu yakarna li nga indi sere nga melni serigne cheikh dajale nako waxna ni bari na ko xamni tay gisul jëmam waye gis na ay jëfam barab yi suuf yi nga xamni mo gëna ser moy barab yi nga xamni nit ñu bare bare ci lañu wuté alal mom sa su ko massa am day wax ni kim koy jox mo len ëpp ñeek te moy suñu borom subhanahu wa ta'ala lolo waye yaakar naani bu dajje ak wajuruma durus ndax lam ko baye won kat da ngay gis ni serigne cheikh manan na wacce fune deug la sun borom mokoy dogal waye xel kom jiko sun borom baye won serigne salih baye won koko te mel fofé la diyalé ak borom waye ci sangu bis yeet ci la diyalé ak boromam muy aljuma kon yalla nako sun borom fayal ñi ngi ziyan njabot gep di ñaanal len yalla deugural te katana len ñing koy jall ñepp nak rawati na do ngay tarbiyé yi nima ko waxé wan di ngeen lay son ak kaddu yu am solo yi nga xamni ñom ñeppit bokk jël nañ ko tay waye liggey bu am solo bi nga xamni serigne abdou samad def nako ci lako tambalé ci bam wacce liggey mu am ci ndigalul cheikh mamadou muntaha yalla nañ fi bokk yag ñom ñepp te ñu and ak ñom yag fi mu taxaw borom yag na len boole ñu yag gëd ñu ngi def en live ci mbollem la ko tambalé ci kër Serigne Thialé gu ci caisse Fawzine gi waxtu bi dembu lañ tambalé won live bi waxtu bi bi ñu xeyé niñ ko baxo défé ñu dajalé mbollem télé mu yoon murut yépp wala télé aduna bëpp Sénégal gëpp génné ay lien neutre yo xamanténi képp ku ko bëgg jëfëndiko ñaanal maître nañ bok ndax momit kuko xam xam ko ak serigne salihu mbake waye xam ko ak serigne cheikh mom serigne salihu mbake kon momit ngi ko koy ziar bu baakha baax diko ziar mbollem dongay terbi yep di ñaan sun borom mu defal nu tawfiq serigne jibril mbay mang ko koy ziar ma nga fa fecc reum france yalla nako yalla yeket ci jamm ci wassalamu alaykum
2: Assamadiyé TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem bi nga xamni dafa teunku ci ñetti tombi al ilmu nafi'a de xam xam bu am jariñ wal amalu salih ak jëf ju bax wal adabul mardi ak teggin yu nu gëreem

nekkoon na njuul di bay di def la ñëpp def daana am sëñu sëñ sel daana ko daana am machine boo xam ne bu sëñ bas xëyut machine booba kenn du ci jàpp kon fut ci ko lëggee def sëñ laaj dile ko fa yóbbu ko ci sëñ Moustapha Bassirou. Bi nag wàcc ci kawam mu ne jànge na fa yëpp sëñ Sall yëpp na ko moog sëñ Cheikh mi yëpp ay kilifa leen defar bëggul woon dara rek wutul woon dara effacé wu ba yàlla teg yàlla bii ci kawam kon yàlla na fi yàgg lool. Jafe-jafe ñee dund maastama wax ne li ma gën a li ma amul lu gën a wett li ma dal nekk say digg bokk ñu jàpp ne mën nga lépp te mënoo lépp waaye ngorom ak jëmam ak yan buddis bi dara mësa ñaaw lépp da ko te lum la koy jox ko du ko jëfandikoo bëgg sëñ Touba lool

Tú por la amenaza. Nangu ñu yëf leen nango toppante señ Sadio ko lu may topi kilifa mako may wala ne yaa nga ni mo ëppali señ Touba ndax nango ndigal ak ñi mi ndigal ndax da liggéey ñëpp fi ñi fi nekkon ba am seen ngeerëp

0: tuba dan terbiya lay terbiya day dem Allah bu mu ber def fa jakka def fa dari alquran def fa ñu jang khasida def fa ñuy liggey motax so fa nekke ba joge fa da nga mëna nek imam da nga mëna nek chef d'entreprise lepp lu ngeen ko leggel seigne bi la ko gis yalla len ko fay fegge nak damay bëgg su accès yalla mo yam ci sen yeen tiep sen jabot ga nek barsa yalla ci fay gaak sen jabot gi nek sen yeen deug yalla te ñewugul yalla ci fay gaak jabot gi na ci kaw so
1: nena mi ngi jé di serigne am mbacké mom cheikh abdullah mbacké di suñu di kilifa am bu xass wala ko dawa waye nak di kaddu séré rek lay doon

daan na ko nag kon yow sëñ Bassir yow man nga fee toog ba takusaan bu takusaanee nga yeewi gan ñi nee na keroog Sëriñ Amsatu mi moom Cheikh Abdul Ahad moom moo ñëw yeewi gan ñi nii nga xamante ne nii noonu la ko defee tey. di Sëriñ Khadim mi ngi koy ñaanal moom tamit mu yàgg fi lool te ànd ak wér ci barkeb Sëriñ Touba ndax booy juróom de yi na Sëriñ Saliou meloon rek koo xam ne waaye Sëriñ Cheikh téye ko ci ngor ak fulla ak ufit ak bëgg Sëriñ Touba te boolewu gi dara

jëfal na l'islam lo wóor na ko moom ne sëñ Cheikh xolam sedd na wa wajadu ma hamilu hadiran wala yaslimu rabbaka ahadan. Nee na wóor na ko ne bokk na ke ñu ñooña amul ci moom booba Serigne Moustapha moom Serigne Salewu mi ngi fi waaye xam na nag Serigne Cheikh ba mu génnee xelam ci àdduna lum gàtt gàtt bu motul juróomi atit ñeentaat yi moom wóor na ko ne mat na ko na xam ne nag moom mii lim koy jege jege dangay yaakaar na day tàggoo mën na ne at mi yëpp benn yoon la ko ci gis mooy kerag ba ko fa Cheikh Mahamadou Dieng Moustapha yónnee ca koor ga ba mu fa demee yàlla def na sax jotuñoo wét ndax xam na ma ne ko Mbacke jaaxle naa ci lool waaye nag bég naa ci lool ndax dafa dal sama dafa dalal sama xel nee na booba njabootu Serigne Cheikh yëpp ñi ngi toog booba sax kere ko wéetul ak moom tolloo kër Serigne Cheikh mi ngi naan leen li tax àddina man de bëggatuma ki dara booy xool dangay xool que Serigne Cheikh gi nii mu mel nga xam ne dëkk bépp génn kër dàq ko fi te lu jege ñetti at

ne ko mbaa xam nga ne daar ne ko nañ la yóbbu ci biir. Nee na yaakaar na sëñ Aboum Seydou Cheikh Saliou mii moom la wax ne ko yóbbu ko ci biir ba mu dog ndax booba dafa wooroon. Nee na bi mu dogee mu ne sëñ Abou bu ma 54 sëñ bi dimbali ma. Ñëw lu bëri dafa mel ni daf sëñ Cheikh dara néeg a tàggoo ak moom. mu ne ko sëñ Modou Faral ne ko sëñ bi ko nee na comme kër gi sa kër la kon am nga.

dama exsi rek mu ne ma mbaa indi na nga ñëw indaale say bagage yi bu ko defee nga am fi ñetti fan. Nee na yoon woowee mooy seen gisee bu mujj. Nee na kon xam ne na sëñ Cheikh moom mbiram bett ko. Nee na loolu moom wóor na ko. Nee na Cheikh moom ci jumaa ji nee na mu ne fa 2 heures ba 4 heures li yàllay def keroog sëñ Moustapha tudd na Serigne Cheikh ci ak pastefam nee na dafaa génn rek ndeka booba sax xew-xew bi am na te moom yëgu ko.

nee na abo mii moo ne ko Cheikh Amadou Lam Mountaha moo la soxla. nee na booba ñi ngi noddugee. nee na sëñ Mountaha bi mu ko jotee ci téléphone am sëñ bi nuyu ko waaye nee na kàddu sëñ bi. nee na sëñ Bass nee na ma ne ko déedéet dégguma dara de. nee na mu ne ko ah yàlla de moo dikk akub dogalam. daan ne ko muy mbirum Serigne Cheikh moom Serigne Saliou. ne ko léegi la fi Serigne Bassirou jógee.

0: 2011
1: ablay wadde dafa ñewon diko karasi ci taram ja nek jetu do bustan bañ ne suba la mu yenni meter ma dikay ñang sutural bob bob nga jital ndax sama atiyé la seug cheikh neko sant nako geureum nako waye nak neko ñaar téméré million yoy naka dello ci téy réew mi néna maître ma diké lima wara def ci ngand ngeen lepp def nako bu fekke ne xaalif bi may jox nak bu mako jele day melni kon day dem ci ab restaurant di jëndi neena motax seug cheikh mbacke mom seug salew musta lek ala ling yey jëm ci yenen yimi yow tan def rek neena jotaay beek Allah gudu way yey xamna ke lu bari ndax lim xam ci mom dafa bari waye nak neena ñi ngi koy ñaanal bu baax sant nañ ko bu baax te ñi ngi koy ñaanal bu baax te neena woor na len ne neena mom sen digeunte dafa xoton lol neena neew na nga tok ak seigne cheikh fukki minute ak juroom te waxula dara ci seigne abdoulat bari na lol lu xam ci seigne abdoulat nañ xamne kat serigne salew daana wax ci mujjigi ne serigne touba day lim mujje digle moy de len jangal ndaw ñi di len yar neena lim ci bëgg net li yene ko gëna xam ndax mom neena ci serigne bi la ko déggé serigne bi neena kon mi ngi jéxalé fofu ay kaddom neena mi ngi wax serigne am sëdum bakké mom cheikh abdou ahad ne ko na ñaan bu baax

sal ci mom ñaan su té wanalé ko ak mamam je mu dekk ak sayyiduna muhammad alayhi salatu wassalam ak mbollem sahabatul kiram ak mbollem ñi ro ci ñom ba pencim sun borom

0: lepp lum daan def ci la daan teunku fonk lol ay kilifaam ci di len liggeeyal di len joxit ay hadiya doono nit ab serigne te ab serigne nit ki tanal ko bopam mo upp solo tay nga yilif ma mo gëna wër tay ma yilif len kon li upp ci lu and ak mom man na ni ñepp xeyna bu dé ndaw man nañ la joxañ wala ñu orienté la wala ñu jubanti la wayé lo don ndaw bo xasse joñjo ak mom donte la bañ lay wax daara ja nga jëm ya ngay wéxu di rasu ndax gis gis bi nit ñi amé won ci daara ak yeñ ci daan fekk wayé gis bo togué ak mom lo don ndaw dana mujju da nga faté sa ay wayjur liko serigne bi waxé ci nuni yam bobu né yalla ma ngi lay ñaan ñi taqwa ak man nga fatelo len seni bay seni wayjur ngir ñewent ak topto ak yermande juma am ci ñom ba tax dootu ñu nek naan man day banexup yermande wayjur di am luñ cey xebet serigne cheikh taxaway bobu nako serigne bi ñaané won mom kuko xol da nga gis lolu ci bir ab yaram ci bir aw yarinam nekkon na di alim muy ku xam di borom xam xam bo xamne lepp lum daan waxtane ci xam xam la koy tek du genn alquran du genn hadith du genn itam mindum mamam mi agit borom xam xam yi nga xamne ñoo jitu won doonon ku sam
1: isan
0: muy waria ko xamne da fay tan lepp lu muy man di doon li ñuy wax hasanatul abrar sayiatul muqarrabin muy amna yuñ ne dagan na rafet na sax waye ña nga xamne seen martaba ak seenu ragal yalla kawena ngir daw lepp lu dim leunt dana tax lola ñom duñ ko jégué duñ ko xol fofé it fa la serigne cheikh nekkon
2: inshallah
0: ndax ken natablé wut limu taxawal ci ay warabi jaamukaay yalla lolu doon warab yo xamne fam koy def waxuma la lam cey doli ngir taxawal ko waye jëmmi terrain ba rek da fay doon lol buñ ko wécc ko da fay mëna doon lu bari mu jël ko jox ko yalla sunu borom
2: señ cheikhna ma sha Allah fi nga tolo gon ci señ cheikh mom señ Saliw ci walu yeesal japp naane buntu yi ci ubegun ben bu ci nek doyna seuk firnde ak misal ci ne ak sere ci ne ko amon tawhid la bok na ci nga fi indi moy digam ak tawhid ku musa jaxasol ma ngeen bokku jotaay da nga indi ñaar yu am solo yo xamne leg leg ñi dañ koy xaw faté njangale mi doon ay kaddu yuñ lay wax nga diko top ba mokal ko ak menen njangale mi ne ci jëmmu ji nga jakarlo ak mom am lo yek sey cieur di yaru ci kanamam ba buñ fa joge mu melni ñu laggi ci lolo muy andrago ci bi nga wax legi muy lu am solo te mom ya ko wax legi ku sam la won sam gogu da fay am jeexital ci ki jakarlo ak mom ndax sahabatul kiram wonañ ne ñom kérok bi fi yonent bi alayhi salatu wassalam bi ki seen beut noppé tégué ci mom lañ tambulé yek ki seen jëm ak wañéf wañi ko gum moy jéxital yi dañ bayiko ci jëm ji mu jakarlo ragal yalla gi dañ tuké ci ñom bi ñew ci ñom lolu ku melni serigne cheikh mom serigne salou ci képp ku mësa tok ab jotayam lu mel nonu dang koy bayyi xel ci di yek ragal yalla gi mu ragal yalla yow jotay bi nga tok sey cieur dafa am lu ñuy yek
0: jerejeuf serigne cheikhuna serigne babakar sam gogo da fay don lo xamne nit ki daf koy nam du jëmm nit ki ci jëmmam waye ak ruham nit keuti li meli man bu gisé ku bax wala luma meuna nour nour ci ab safat du téré lamay bëgg du lenn luddul rek fuma tollu na delu ci fitra nanu sunu borom sakke won te modi ruh gu leer nañ dara bañ ko mur dara bañ ko yir dara bañ ko gakkal waye nek rek ci nonu lele nit dana nuruko deung ba melni kuy dal ci kaw ku bax du ne daf koy offenser dedet da fay beug ku ko xetli ak mbax ga nek ci mom mom la xamut fu muy jaar ba dem ca te beug nako lol motax muy melni koka daf ko sof waye la koy tekkale ak lay tax koka xamne ki kat dafa soxla ko dimbali moy nañ xol ka nga xamne moy dal ci kaw ak wax lu juunu su fekke ne kam koy wax bëgg na melni mom su boba kañuy wax loolu war na xolat bopam waye su fekke ne nak ki nga xamne moy wax loolu ak limuy juunu juunu buñ ne ko kay di ki mu ne numay def ba am ko ñaar du ko yek bu boba kon dañ ko wara dimbali rek fexé ba tegaat ko ci aw yoon te jaar ak mom ci udon ila sabili rabbika bil hikmati
2: tezan
0: waye it sulen nit defé ab safan idfa bil lati hiya ahsan na ngay fayé lepp lu nuru ab safan wala muy lu naqari nga diko fayé lu bax mune boko defé day fa idha alladhi baynaka wa baynahu adawa da fay mujju ki nga xamne ak nonel ak mbagnel dafa nekkon sen digeunte
2: yesan
0: mujju di sa xaritu ben bakkan
2: inshallah
0: luay lol nak kenn munu ko am ludul ne da nga don ab muñ kat waye it rombu na sax don ab muñ kat waye da ngay don ku am ciir yalla bu dun te moy yamale kulay tag ak kulay khas sam gogo bokon na ci limu daan tabaxé ak diko liggéeyé négi yalla yoyu
2: allahu akbar
0: alal ja cey dem dafa bok ci lo xamné daf ko daan tan
2: fofu sax señ cheikhuna fi la jëm ci won légui tawhid bi nga xamné nek na ci mom ñu don ko jangal légui mu daan ci yar ak njabotam ba ku alma mo jotaay lolu nga koy yek ci jotaay bi lolu am na lim ko yeggum ba am fum daan sank alam lu ci ëpp yan nga ñu mëna indil ci yim daan def li ëpp ci lim def alalam ci lo xamne da fay delu war ci ne ku amul taw yi deug do mëna def lu toll non ci barab yoyu baye yenen barab yo xam barab aduna la
0: tawhid al iman muy ngëm te la ci jitu di tawhid lu ñuy fas la ci xol waye jëf yi nit ki di jëf moy confirmer moy deugal moy saxal ne ki kat limu wax mi ngi ci lolu nak bi ñu fi indi jaamu yalla mo taxone waye jaamu yalla gogo la ci jitu moy nañu defar neegi yalla ndax yonnati bi sallallahu alayhi wa sallam bi mu akse madina lam fa ñeuk taxawal moy jakkaja
2: allahu akbar
0: diko tabax dag ay dati tandarma ak ciari diko liggey ñu mol sen moli ban mu and ak ñom ci liggey ba taxawal liggey bobu
1: son
0: waye lu yeme serigne salih mbake yalla nañ ko yalla fayal
2: amin
0: lolou nga xamne moy li yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ko def mu taxaw fa madinatul munawwara fi tabakh bi ci xamne moy jumaaji mom la serigne bi diglé né nañ ko ko ñëk defal wala nañ ko ko gëna fonkal wala keur wala neeg yañ daan dem di ca dallu mi ngi melni ci chantier bu ne ci all bi buñ koy tabax ñakoy taxawé danañ leen defal ay neeg yo xamné neegu campagne lay doon keur yi fi jëk loola rek la doon taxawé liko serigne modou mustapha tambalé ba ci cheikh mohamadul fadil
2: machallah
0: mune rabbistajib wal tukammil ma nawaitu lada tubal lati bika tubna fika bunyana tabakh yoyu jeje la ci jek du len la dut tabakhuk jumaaji waye serigne salihu ci mag ñim daan jox ay pench ci dekk bi sama wayjur bim koy jox fi ci sham quartier biñuy wax arafat bim ko fa joxe am pench jox ko fa ay pak dané ko li nga ci ñëk def na doon neegu fi yalla
2: allahu akbar
0: nga xamné sëriñ bi té mi ko ko jox ci fin 2006 japp 2007 sëriñ bi am ca ak farlu lool ba taxawal ko ca nga xamné 2007 bi tebaski gi nga xamné mom la fi sëriñ Salihu mujj def ci la fekk ñu koulé ko ba nga xamné xeyna ay finition ci dess mu wax ko sëriñ Salihu sëriñ bi nako kon nañ fa tambuli di julli kon it ginnaw buñu fi joggé ñom ñaar lañ fa tambuli di julli aljuma waye man lima ci soxal rek moy batut nafa neegu yalla jëk taxaw lool nak kon dañ koy gis ci sëriñ cheikh mbake mi nga xamné li bokku na ci ndax da fay melni melaw garab garab boko gisee mu taxaw
2: waw
0: li nek ci kaw ñu diko gis mu di ciar lu tol non wala lu ko upp gën ko yaatu fuf ci ay reen ma nga ca suuf xeyna ya ko dut gis
2: allahu akbar
0: xeyna sax loolu moy gëna yaatu waye li upp ci lu nit mëna gis man ko sédé moy neegi yalla yoyu nga xamne yanante bi sallallahu alayhi wa
2: sallam
0: waxon na ne ku tabax tabaxal yalla neeg bu toll ni tagum perentan sunu borom dina ko tabaxal njendi bu ëllëgé fa aljana ya
2: allahu akbar
0: serigne fallu daan ko wax muy xorom lool waye dara du ci genn hadith dara du ci genn sunna ndax daan na wax ne boole nañu sima ndox ak suuf ak weñ def ko ci tabax gi nga xamne dootul yaqku ba faaw ku ci tojon lu mat andar ci ay xeer wala nga am yene toj ci andar ci ay xeer sa keuruk aljana matna
2: allahu akbar
0: mu am ñu gattu deg japp na ci ciobarem lako waxe waye ñom duñu waxe mukk bakkan
2: dedet
0: duñu waxe itam par parlo
2: muy
0: tabax yo xamne wala liggey bo xamne kuy liggey kërëm la gëna jamono ci fi jamono tollu ya ca gën lay tan def ko ca ba nit ki bu ca duggé dootu sawara genn
2: inshallah
0: waye loolu yépp dikoy firndel moy az-zuhd deudu adina
2: allahu akbar
0: deudu adina moy li nga am yépp nga jël ko dawal ko mu dem fa sunu borom
2: ci
0: mu am nak ay déggin yu bari mom deudu adina melni man suma xeye ak yéré yépp tilim awma luma sol ma ra di sét la gëna woyof ne damay deudu adina dedet deudu adina moy nit ki ag fo xamne ci yalla sunu borom lepp lu mu ñak ak lu mu manti doon du ko wuté mukk wutin wuy tax muy def lu jaadu wut waye bu ko amé ba nopi it lam ci am lu mu sakkan sakkan lu mu bari bari bari du tax mu def lu mbeurtona def du tax mu bayyi lu mu warona def kon deudu adina gogo dañ ko daan gis ci jëmmam waye daan ko gisit ci ab jiflantem ndax daan nga duggu kërëm fekk ko mu tok nga diko laaj ana señ bi
2: day son
0: ndax lan ndax yaang ko fekk mu sol lu set lu oyof suuf su set wecc mu tok ci du ci lal dara gone yi nekk ci wetam bo dikke da ngay japp ne ki kat mak mu señ bi tek fi buntu bi la mo nekk ci biir ngir ku ñew mu yeggale la te lolu mag ñi dañ ko daan def da nga daan ñew fekk leen ñu tok nga ne leen ana señ bi ñu ne la xaaral ma setal negal ma setal lako dugg ci biir solo genn tok yabal kenn mu ñew do sigi xol ko do xamni sax na ki mom nga dajelon kon lu mel nonu dañ ko daan mëna jangate ci serigne cheikh
2: ndeysane
0: cheikh salihu
2: jerejeuf serigne cheikhuna jerejeuf bokki telespectateur yu asamadia tv ak bokki auditeur ak auditrice yu asamadia fm bokki internet yi batay ñu ngi and ak yene sen ci sen jitaayu yassalat tay nak ñu ñew di jangat ci bir jitaayu yassalat bobu dundu ak liggeeyu kenn ci jambaari l'islam yi muy serigne cheikh mbacke mom serigne chalé serigne cheikhuna melna ni ponk bu ñëk bi ñu waxtane mu jëm ci walu tawhid muy fiki señ bi tollu won bi nga indé juma lolu moy firnde ji bi nga indé ni mu don def digëm ak boromam ci atawaduk ba man nga ñew diko laajté mu wax ak yow té do xamné mom ngay sét lolu yépp bokku ci yi wone né tawhid bi ñu don wax mom ku ci sun borom joxon jaglé gu yaatu la bokku na ci firnde yoyu jumaay mbour mom moko liggéey té barki dembu amna kenn ci ñi mu yar néna serigne bi musta tambali ben liggéey lu dul budé téméré koy défar dajalé na juroom ñen fukk yi ba téyé ko ci loxom door tambali liggéey bi massé su to dégg it ben liggéey bu serigne cheikh woté woté kenn né dama bëgg nu and def nangam ma nga jappalama ci nangam jumaay mbour non la ko liggéeyé jumaay mbacké ji mo jënd téné bi non la ko liggéeyé jumaay lagan non la ko liggéeyé jumaay touba almadi mo jënd barab ba non la ko liggéeyé jumaay cornice non la ko liggéeyé jumaay bustan non la ko liggéeyé jumaay parcel non la ko liggéeyé jumaay proxane non la ko liggéeyé jumaay ngeekox non la ko liggéeyé jumaay njurul non la ko liggéeyé
0: inshallah
2: jumaay kaolak non la ko liggéeyé ba ci jumaay xaban ben bu ci nek day dem ba bu dé téméré ko liggéey mu téy juroom ñen fukki do ko tambuli sunu borom diko defal tawfiqi jum ci don day soti rek ñepp xamne mën tuna ñak té kenn mën ko won def ko dul mom mu def ko defal ko sunu borom kon lolu tay ji bimu fi bayiko wone na ne limu defal yalla ci wërsegam wowo ci jumaa yi bayilu ko fi ak ngabotam lu tollu bayilu ko fi adina kon lolu doyna sa clair tay wax nga sank ne mourid sarih la amna ñett nak yu seigne blat waxon ne ben buñ ci don day mandal gal seen mourid sarih nan la seigne cheikh def ak ñett yoyu moy lu melni adiya ak liggeel seigne touba ak tiofel gi mu am ci mom
0: jeureuf seigne babakar seigne cheikh ci yett yoyu bu ci nek def na ci lol du matalim waye li am solo moy jëm gi nga xamne doon na yar nit ni ci ñuy jëm ndax suñu duggé ci diko lim dañ koy daldi yëm te yëm ñaare du and ak jëm
2: yëm ak jëm
0: ak jëm jëm gogou ci la liggéey lo xamne li dañ koy def mu di ay sédé ñam ko sékkal sékk nako ak ñom yalla nako suñu borom nangu te yéegal ko ca fa gëna kawé waye dafa doonon ab yarekat yarekat gogou mo waral lolu mu daan def mu ko daan neub ba kenn du xam lu mu doon waye diko fesselit bañ xamne mi ngi koy def nit ñi man ko ca roy ñu man ko roy ci jikko man ko roy ci formateur la won daf daan tagat nit ci jikko diko tagat ci xarala diko tagatit ci métier mudi ab liggéey waye diko xamal ilmu al-ijtimaa muy sociologie manam nit ñi jondjo bi ñuy jondjo ak ni ñuy dundé kenn ku ne lamu wara séq ak lamu mëna séq ak ka ca dess ci ni suñu borom défé adina kenn mëna ndo wut lepp bu ko neexon sop ko ku ne day mëna défal bopam lepp waye bo xeye yi dajé nga soga mëna génn sepp mek nangami nit ñoy liggéey ca loola ngir loolu mëna sotti donte la daga yor alal ji ci adina bi yépp wala nga dàq cee def nangam wala nga gën cee nangam lu mën di doon faaw wu yooyu daje loolu nag da ko daan bàyyiloo xel di ci yare ci yarin woo xam ne ni pédagogie par compétence la daan jëfandikoo
2: macha allah
0: te mooy loo xam ne da koy def nit ki man koo roy ci moom man koo jànge ci moom man koo itama jariñoo ci moom
2: macha allah jërëjëf sëñ cheikhuna amati na solo ni nga ko waxee sànq rek mu mel ni kon mën nañoo gis ne bëggam gi mu bëgg sëriñ bi tënku ci ndigari suñu borom bi bokk na ci luy wane cofel gi mu amoon ci sëñ Touba ndax sëriñ bi foofu rek la nekkoon waaye xër gi mu xëroon ci defar doomu aadama ba mu juboo ak boromam ku ci xër la woon loolu it day wane cofel gi mu am ci sëriñ bi waaye itam alquranul karim maanaam li mu dajale woon ci ay mbooloo doon leen taxawu ngir ñu mën a jàng tërëb yàlla boobu loolu it day bokk ci liy mandargaal taxawaay bi mu doon def ci liggéeyal sëriñ Touba ndax sëriñ bi wax na ne toolam moom mooy tërëb yàlla bi waaye beneen bi ci des nag mooy bu dee lu jëm ci wàllu addee ji barki démb rek am na kilifa gu mag gu wax ne am na jëmmi jamono mu soxla tuuti gerte ñu dem ca tool ba jël ca càll ya defar ca benn potu gerte indi ko mu laaj leen fu gerte gi jógee ñu ne ko ca càll ya mënoon nañ ko delloo loolu alli sëñ Touba la daa ne nañ dem ca toolu dugub ba saxayaay ya fa sax muy gerte ya fa sax fay bayoon daaw ngeen budd ca bu amee luñ mën a mos ñu jël loolu kon mi ngi doon liggéey sëñ Touba waaye liggéey gi it du jox sëñ bi aw des lépp la doon jox sëñ bi ngi des muy addee ji barki démb rek ki lu yàggut milliard ak lu topp mu yónnee ko te yaa ko wax léegi ci suuf lay toog ak solu yëre woyof te foo ko fekk mi ngi wéet ak boromam loolu kon ñett yi señ ablat waxon ci fel gi ak liggey bi ak adé bi ñett yépit mang na ko ci wet gogou té du lu mën wax diko wone waye nit ñe dem ba gis ko ci mom bari señ cheikh na kon dañuy del ci wat rek ak bokk yi and ak ñun ci sen émission yeslat tay rek ñuy jangat kenn ci njabotu serigne bi ak dundam ci nim doon defleunte ak nit ñi walu liggey nga xamne moy tax nit ki meuna ñongal bopam ci laaj nan la ci seigneur melon
0: jeureujeuf serigne babakar bala ñuy dem ci lolu damay dik rek ci mbokk yi ñu bokal umma islamiyya
2: okay
0: mudi suñu mbokk iranien yi te ki len togal fi fi senegal di ambassadeur bi di sayyid hassan askari bind lettre ndial ak ñaan jeubal ko cheikh mamadou muntaka
2: inshallah
0: ak njabotou cheikh salihou gep di ci jale te di ñaan di bok ak ñun xew xew bu mag bi ñuy ñaan suñu borom fay leenu yiw ñomit te la fay xew suñu borom def ca jamm ak ndam batay ci bok yoy amidul jami'a muy recteur université al mustafa al alamiya al docteur cheikh mohammed hussein rafi'i momit def na lettre ci touru jamiatul mustafa nga xamne sekna ak touba ab deflante bu am solo mu am ñu fay dem di jangi di ñew sekh deflante bu rafet momit ñu diko ko dello ndax man nañ ko jaal seen bop serigne bay buñu diké ci li nga xamné moy liggéey serigne cheikh liggéey daf ko fonkon waye daf ko ran tagit ci aw yoon man mi sekh nañ yalla baxé na ma bama sekh ak mom ci lu démé nonu té modi lepp lu muy liggéeylu wala mu di ci dugg du jog rek duggé ci nonu faaw ci xam xam lay doon boba ci bi muy soga sanc tolam yi fi ngabu ñu difa def mbayum deur amna ay fiche technique yo xamne man mi ma ko doon def traduction bi mu di ma ci liggéeylo ngir ñu man ko man ca jappalé ña fa nekkon di nuyu serigne abdou gay te muy nekkon fa jeuwriñ di nuyu di ziar bu baax serigne khadim sama sang bobu ak serigne djili waye lum ci doon bo toge ak mom da ngay mujju da ngay yému ci yalla ndax ben detail du ko bayyi tayit dana ko jox ak jotam bam mat seuk te waxto mit daw ko jeufandiko wala nangu kenen diko jeufandiko ci lu amul njari ma ngi fateliko amna bis lu xewon ci dekk bi nit ñi di ñew waye dafa am waxtu bu ko jagale wo xamne bi waxtu wi joté dafa daldi jog rek jëm njappandal ci boba fekk ginnaw takusan da xamne dafa daldi jog rek daldi dem wuti
2: njappandal
0: tole te njangale mom muy li nga xamne moy liggey bobu da ci daan responsabiliser nit ñi ñikoy yoré wan le nit ne len suuf si amul sirru bu ci nek bu ludul nangu ko liggey te tek ko ci aw yoon leg leg mu ne barap sangam de daan nañ fa def nangam waye day alhamdulillah andina ay nataaj murbaha
2: che mashallah
0: yalla ñiko yalla fayal
2: sal kala
0: moy tool yi nek ci penkok
2: akay
0: na ci digg bek
2: akay
0: nek ci bir
2: akay
0: nda nda nda ndax war ma ji moy tax
2: am
0: yoy do ci meuna
2: an kay machallah jere yeuf seigne cheikh na batay rek ñu ngi ndokelat bu baax bokk yi ñu andalon ci sen émission yesalat nima ko waxe rek tay ñuy fatlikou wat bu baax serigne cheikh mbacke mom serigne salih di doli ñaan sun borom doli ko yermande waye tam doli ay darajam ak martabam cheikh mamadou basir mi fi nekkal fi serigne salih sun borom teñal ko te tawul ko yan bi tayit yene gi ci serigne cheikh amone jep ci wet gogum matuliko waye serigne khadimit ci njabotuk serigne cheikhum serigne salihu momit li serigne bi nalon sun borom katanal ko ba man ko motuli te nand ko ak ñom ba tay rek dañuy delsi wat ak serigne cheikhuna niñ ko doon sank rek da melni serigne bi mom ku ko inde ni mu dikkele bopam ak li mu bind ku sa ngulit don gu wer sa diine wer sa pass pass wer da nga am kaddu yoko dello ci walu njukkel ndax fu mu yegg ci lo xamne amon nga yene way mënu fa yegg
0: waaw ndax serigne bi dawul dundu ci parparlo dawul doxé itam bakkan lolu taxon na amul wenn wird ci wird yi ko fi jitu yu ñu xam ludul ne wird wowa jël nako jëfëndiko ko ca ba am ngeerëmul lañ ca doon def yépp ak diko ca sakku muy walu diine ak tariixa wala ngir wala yu deme noona leneen la ca des muy walu histoire ci histoire serigne bi lim ci doon doxe mooy la ca amoon dëgg dëgg daawu ci mujaamala daawu ci ragalit kuy yedde wala kuy gotti muy xare yooyu fi amoon nga xam ne dañ caa jàppoon ay nit def leen ay jaam sëriñ bi daf koo teggi ba mu set ne leen lii kat jaaduwut jote ya amoon it ba tax ñu fekk nit ci buntu jàkka lottal ko fa it ba mu amee ay wax yu ci am mu ne ku ko wax ñu ne ko diwo ko wax wala ñii ñoo ko wax dana ñoo ñu matuñ ci seede ndax dañoo nekkoon ci ak ñàkk
2: déggoo
0: sëriñ bi foofu la nekkoon nga xam ne moom li muy seet dëgg-dëgg rek mooy li ñu bokk ndax nangul na ñépp seenug njullite muy ña ca doon jàppante waaye kenn ku ca nekk bu fekkee ne rëcc-rëcc la woon wala tarxiis wala cheytaane wala ñàkk déggoo loolee mu ñaanal leen ca te tërewut mu nangul leen seenug njullit ba noppi nag gàddaay ñëw jël ñoo xam ne li nekk ci ñoom moo ko def ci ñoom ñu jóge waat fi ci Sénégal fenn fu ci nekk ñu dem fa booy seet limub dëkk yi nga xam ne ñu jóge ci ñu mu yar la wala ñu mu yar ña mu yar ba cay sëtaat li mu dëkk yooyu boo ko génnee ci dëkk yi nekk ci Sénégal dafay doon lu ama am solo te da cee amoon lu ama am solo te mooy yeesal goow bu masaana yar nit ba defar ko ba mu mën a wéyal lim ko doon yare bu fekkoon dafa jógee ci dëkk da koy wax ne ko boo demee na nga dànde dëkk ba nangam lim ko daan natte daawut wax ay mètre de daawut wax ay kilomètre waaye danaan ko jàngal saar sàngam wala aaya sàngam ba aaya sàngam boo départ boo jógee ca pénc ma jaar wet sàngam dox nangami ba àgg ci laaya sàngam da ngay xamne fofa moy dekkou wayba wala khassida wala mo xam lam ko dan natte mbok mu bax mom bu diké lu mu bax bax bu né seum ci sen bir ñak ga bok ak wouté ga té donte lu gën la lolou man na andi yaras ci sen digënté waye bu nekké fu len dand ñuy dem diko fa fekk day mujj dekk bu mag ba sax day gënt dañuy ñew dekk wër ko mom mi nga xamné mo joggé won fi sëriñ bi su boba dootuñu jëlati considération wu ay at dootuñu jëlati considération wu ki fi la bok wala fele waye ñepp dañuy xamné ki kat ku bax la ñew dekkat ak mom nangu né li ak bax la ndax nit ak bax rek moy li mu bëgg té li sëriñ bi waxon té jollof té moy nit bu amé lu bax dang koy nangul lu baxam ndax momit mu man la nangul sa lu bax la nga ko yéné jox
2: ma sha Allah jërëjëf sëriñ cheikhuna amati na solo ci nonu sëriñ bi fekke bokki julit yi mu and ak ñom waye lén rek ko yitel ci and bi moy lepp tégué ci fimu wara tégué mu melni nonu mu atté bokk yoyu nang ñom ñepp nangu nañu né nonu mu leen atté ku né da nga del wat tok mo né téréwul kenn ku né mu lay ñaanal jam ba nopi di leen ñaanal ñu jéema déggo ci liñ wara déggo mu melni kon wax nga né wedd yi fi jaar yim fi fekkon benn bu ca nekk ba mu ñëwé rafetlu nako liggéeyal na ci boromam and ko ak borom wirde wa ba am ca sañ sañu man ko joxé kon da melni mom bimu diké lim fi fekk lepp ci liko yoon may l'islam may ko ngir mu andé ko ak ñom da ko andé ak ñom xam nga da nga wax ñaari bir yo xamné dafa delsi wat ci waxtaan bi bi ñëk moy boy woté woté ci hikma ak num gëna rafété dana tax ñu man la wuy ci benen bi nga waxat ci neeg yi ay nit bo len fekke ak dara lañu nek dang koy and ak ñom dog leena indi li nga indi wa ku ñew nango tok ci gënaaw bayyi

0: te bayi na nañ dëkk am fu nekk fi def diir bu neew ñom bayi nañ fañ nekkon fekk ci ko te gis seen njariñ ak seen doliku ki seen borom ak seen adina mom mo tax lool seigne cheikhouna
1: jerejef serigne babakar serigne bi dafa don ku yeme motax muy wax ne nit ki kay and ak man kay topuma neena xana do dang ko yene jam rek mune nit ki fumu ko amé fumu ko meuna amé rek baxna waye neena su fekke ne dang ko man ne ko man rek ci man la ak mbax nek neena amna lenen du ci rax kon wala bok wa am nga ci intérêt waye nekatul intérêt kon waji rek
2: nissan
1: ndax yonnati bi sallallahu alayhi wa sallam biko yalla di yoni dane ko lasta alayhim bi musaytir jotilir rek fazakir fatlil nga wote waye nak jimmi di len top nak son ci lol neena choono bob mom serigne touba bu jimmi ci sonne neena ni neena da fay melni amna lenen lu ci rax lu bokut ak rek yene ko jam motax bi mi wote mu wax ne bu len jappé mukk ap non képp ku ngeen gis ne gimiñ nga ma nga cey tuddu batu la ilaha illallah
0: ma sha Allah seigne cheikhouna melna ni fi nga tambulé ak fi nga wacce sa kaddu légui danaka digënté bi li fi néwon lepp dang ko teunkat ci tawhid té mu melni tombe bobu ci lañu nek am luñu dat lo xamné tawhid da ci wara feñ moy kenn ci kilifa diiné yi dekkale ji ak borom warno wona jog ci sax ci sunu borom waye ñu war fa delu wat waxin la ci sunu borom lañ bayyi ko won fa lañuy delu wat lolu feñ di gëna degeural pass pass bi ñu wara am sunu digënté ak sunu borom liñ fi waxtane ba ci fi lepp delu wat ci jaam bu gëm yalla te nangu ne sunu borom moy buuram doon ko jëfël ci liko sunu borom digël waye fiñ ko wacce wat légui serigne bi bi mu dikké ñim fi fekk dafa and ak ñom ci ñum gëna rafété jox ñepp worma bañu yëgal seen bop ne mom lim leen jox ci worma yémnal bañu yegg ci mënutuñ ko muñ barab bu mu nekk lu ko jotam may ci mu man leena mu mëna jokko ak ñom dañ ko jégué ngir lu mëna am waye fi nga wacce kaddu gi nak day del ci wat ci fa waxtanu jeex won kérok te tay ji bu ñuy jeexal du sori waxtu wo moy bu len nonu mukk ku ngeen gis ci gemiñam muy genné la ilaha illallah muhammadur rasulullah waaw bu fekkentene ben julit señu ta nonu ku gemiñam di genné la ilaha illallah mom fi mu fété julit ni limu daj ci diine ji nga xamne day am yo xamne dañ nan fardul kifaya lay don ndax buñ xolé sahaba yi seeni deret ak seen bakkan ak seen alal lañ joxe ngir ñu mëna jot ci kalimatu la ilaha illallah muhammadun rasulullah jo xamne nga wax dara lu ci fekk ñom am nañu jamono jamono mënu ñu ko won jëme nañ ko nu ne not nañ ci biir tax ngir bëggono am baat bobu ñu dem ba baat bobu ñu gëreel julit yi ci sañ nañ ko wax fu leen neex daru leen ci fekk ñaar ñu bokk diko wax kenn ko wara wuñu ko nonu ka ci dess wala mu yëkëti ay kaddu yo xamne du sam deretam du sam alalam du sam ab deram te ñett yi yalla mom moko aramal mu del sene bu kenn nonu wala bu leen nonu ku ngeen deg muy wax la ilaha illallah la bi re gogu señ bi señ cheikhouna nokoy jangate
1: jerejef serigne babakar la bi re gi serigne bi di la bi re niñ koy jappé moy nim ko waxé rek naka lako waxé moy kenn ku ci nek ci doomu adama dafa am fardu ayn

0: am zaniyam ti dahu nadbu
1: waaw
0: natam alaqatuna wa mata
1: tay tay
0: ñun lam waxon mam tero ni ku top sama jégo lo sori sori do gis lul ndam ndam nga gis
1: wa fi re melni mom mom moy daj dekk bi
0: wa fi
1: way fi ndam la fi seigne touba
0: fi mom fi la
1: seigne touba magal gi passé de ñaata kamel lañ fa jang
0: wa
1: guddigi ñu fess fay
0: fane fa jang ba banuy départ ci juma ji di ñew ci lañ tambali ci yoonu rek jang
1: na lu ma ci seigne
0: touba ak
1: fi seigne jassé
0: waaw
1: jassé yépp lañ fa
0: ko di jang ñom seigne ahmadou bass
1: okay
0: seigne ahmadou yoon wi ne mu melni rek ma ngi fatlikou jëm ñuy wax Seigne Moussa Dramé
1: Seigne Moussa Dramé
0: première organisation biñu jëk def ci 2017
1: waaw
0: biñu départé Libreville banuy ag ci barab ba jang nañ fi ñett kamil yo xam ban agge dama ni ko fi ya fi jëk jangum kamil bam jeex mune ma noko xamé mané ko labbe la fi fekk ta labbe bama len fekk may yu won nit ko fi tok lu upp 25 minutes te génné wuñu seen kër labbe bi kon biñu démé bu ubbi barab bi nak bañ sañ fay def li tay la musa gis nit ko fi ñew sañ ko fay def ta def ko fi kon ya ko fi jëk def Moussa Dramé
1: ma sha Allah
0: ñu koy siyaré bu baax mu doon jamba lool ubbi daara alquran fofé di jangal ndaw ñi ci Libreville mom moy jenn daara jo xamné am nañ ko Libreville jo xam ñi ngay taxaw bu baaxa baax njabot ga di taxawu dom yi nga xamni ñoo fa juddoo ak ñoo ñep di leen jangal bañu mëna xam seen diine mëna xam yoon
1: waaw fi fan la
0: li batay li batay moy ma yomba tamit ci toujours rek ci bir kibi la ci bir esplanade bi xam ma yomba xeer wi nga xam fi la señ bi neewon warna mat lu mat 2 wala 3 km carré yo xamni aw xeer lo
1: xam lepp ndox ko wër
0: lepp ndox ko wër sentu
1: nga xam kuñ fa baye won yow bo mu ntefe do
0: gën kuñ fa baye won amo fo mëna dem manam pexé jeex na
1: sey borom tuba
0: pexé jeex na kuñ fa ba rek mom pexé jeex na wa kudul señ bi nak la wax señ bi nga xamni bañ ko fa baax
1: a det
0: leg leg mu doxi soxlam te ñewat
1: fukki wër ak ñaar gaay xam nga melni am nay jamono ñu demon ba japp ne señ bi nekatul ak yu ndax ñom gisatuñ ko won
0: wa gisatuñ ko nak te bamuy dem da yo balé ay galam loolu leen ci gëna jaxal ñu ni nañ bind rew ma lettre ni leen señ bi faatu na ndax ñom boba japp nañ ni ñun xam nañ ci dara japp nañ ni ñom ñoo ci xamul dara waye señ bi da delsi xam nga señ bi da delsi suñu ne faatu na kon ñun buñ ko gisé dañ leen señ bi delsi waye far yalla def nak biñ na señ bi da dess dañu tok rek ay wéré jek jek gis señ bi mu ñëwaat té buy dem kat galam yoy du ci baye genn yépp la yobale
1: Allahu akbar
0: gal go xamni xam nga ni galuk téré gu toll ni bari goyé nañ ko défalé couber ga
1: té mom du ko téré galam yépp ben ki la doon am
0: ben ñap na ci dig ba mennum jëm ni señ tuwa bi nga xamni poam lu bari bari mu tawé su 33 kilo mu doon jëm ju tuti muy yanu ci nangami gal ku dem daru fodos gis gal yi te gal yi ci daru fodos ni bari bari nga dem bo demé ke señ soñ bu fekk fa gal so demé fi ci bir beyti fekk fay gal way xam nga lu ci doy wa bi señ bi ñu bisé da andi bagage andi jox mam sax te ante mu andi bagage ci dess gabo ci togaay señ modou moussa nak la yoni ku ñaan abibou djeng ma nga dekkon dekk bu ñaan ngañax djeng mo joggé fi bo demé ci jassa sako di nga deg señ moussa ga nan cheikh moustapha yoni won cheikh abibou cheikh abibou momé nak nga xamni ma ngi ci siaré walé fatou djeg mi nga xam defon na reportage bu mag bobu ci
1: mayo
0: gogo mamam la tudd ak fi ji dal khoudous
1: ndaysan ndaysan
0: manam seigne abibou momé mo delu seigne modou moussa yoni ko
1: bu jeli ba nga na
0: sun débarquer dar ba nga ne ci du fonce ba nga ne ci ba ca pombe de
1: inshallah wala yalla lañ toba
0: fi wala
1: inigré ñu
0: am ko kuma yeureum nak moy mouride bi nga xamni day fexé ba alalam di bok ci peinture ba décor yak ya nga xam meñ ko xolli ëlëk
1: leg limay ñëk laaj moy ndax fi japp nga ne war nañu mëna dem ba manam bateau bi
0: waw
1: départ gal départ bateau départ fi Dakar
0: waw
1: ñeu ba excuse fi wacc fi mouride
0: ci plan bi aménagé na débarquer ba def ci bateau sax du doon ben bateau waye ñaar wala ñett bateau mëna ñu accoster
1: nga mag da ñun ñepp Dakar ci port Dakar
0: lolu bokk na ci plan nga xam da ngay nekk New York say moyen may la ko nga jël fa say ben bagbo do jaar Dakar wala yow xam fo jaar wala da ngay romb Dakar jël passe say ñeu fe fu waye mëna nekk ta am gal prévoir nañ la fo meuna accosté euleuk
1: mais mourid nan dem gabo mën ta ñak dé señ jërëjëf señ cheikh beng cadeau yi amna solo jotaay bi amna solo xamna melna ni walu caravane mayuma bi pousse ngeen ko ndax événement yu bari yi am ci digënde bi ci ban mois ngeen yaakar ne xëñna mën na mu doon ci
0: inshallah duñu mëna jitu señ bi xamna fi ak fan yu new dinañ dem woni ko plan yi won ko
1: mebe plan mom paré wala paré gut
0: manam touté ci dess ci ay rectification ci plan 3D bi nga xamni image yi ñu wara yi ñu wara woné intérieur plan yi yépp mo ci dess bu lol sauté bala mo yag inshallah dinañ ko won señ bi waye li ma bëgg wax moy lolé su jalé ba kaddu señ bi jib rek inshallah ci décembre bi ñu jëm nga xamni petite saison da ca am bu boba ci lañu japp bis ba nga xamni ci lañuy wo mari ñu dem tambali ji liggéey ba nak waye bi nak buñu démé mourid bu daanu sax bëgg fa tok ñu yokal sa visa
1: machallah
0: waaw nga mëna bok ci ñi yanu xéeri amna ku ñaan pharmacie néna néna man sama ñetti wër lay dem def ko mayam yo xam duma genn barab
1: liggéeyal borom tuba fofu
0: waaw walay asim waye boba baye fal yi daanu demb ab baye fal waxna ma ci barab.

rek ci li jam leppam waqfu lillahi la seigne cheikh jambar la wax deug yalla ñet ay jooni nit yo xana li war ci ñom ya ko done def jangal len yar len yor len lol bari wut ci kenn dibul ko ci yalla dogal nak comportement djegina day ku meuna roy la ci lepp soufi deug la murabbi la do ko gis mukk ci len mbolo mu xumbu nit wote ngir nangam ak nangam ñu mako wote man day musuma ko deg dafa nek liggey rek ba kërok bi mu wacce doyna sekk bi mu wacce ci daara ji la wacce ci tol ya ya nekkon fa la joge ñu andi ko ci bërr bu tedd bi señ cheikh royu kay la jambar deug deug deug la model la ko xamanteni wet goko xol rek djegina ci dayo budé xam xam mo raw ñep bari xam xam lool am culture lool ba ci culture générale nit ñu ko djégué wax dañ lay wax yu mi waxtaan yo xamné da ngay japp né ci man la jaamu yalla waxi nopp soufi djegina dayo muy jaamu yalla ak yu melna lool mom misal yi ma leen ci joxal way na doon soufi deug deug taxna bam xamné alal yalla da nga ko mata jox wa man waqtu min shay'in fa yukhlifu xamna né lebal mom yalla mata lebal motax alal limu yoron moye bu mosso yor ci yalla rek la ko delo lol lañ ko xamé ba biñ ko noppé gis ci fani yu néw kon nak ya ayyuhan nafsul mutma'inna irji' ila rabbika radiyatan mardiyya fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati serigne cheikh gis gisam sorina barina lu muru mamam cheikhul khadim serigne touba l'islam la fi nekalon ay nit ñu wuté ño xamné waxuñ ko kenen man lañ ko wax leg legi bu ko neexone duñu talibem bu ko neexene duñu talibé mouride bu ko neexene lanan ak lanan waye nak ay julit lañ ci lu bax lañ nek te yegna ay jëfëm dañ ag ci mom ño xamanteni am ci ño xamanteni ñomako waxal sen bop ci ñu wuté ñu bare bare bare bare bare ño xamne xamna ko lolu xamna kon bu baax baax amna maam ju baax seigne modou kharibou soudan waxne kuy taxam ci bëgg am sayu mat bu rombu ak mat non la seigne cheikh dañ def kon lolu waral mu japp ne ku nek ci lu bax mom nga fa nekkal ba taxna ay xewulam niko yalla jox te bu ko neexon de ne lima yor kat doyna sekk sama daara yi ak lima yor ndax kat wax deug yalla seigne cheikh ko ne xamna ne lim yor amna fu meuna jëm waye alalam non la tassaron fune la ko def nit ku baxa bax bax la def na lu bax lu bare bare ma ngi fatali ko rek ci adi yeesu suñu mbokk suñu xarit bu bax bu don wajal tegu xeer ngi daara ji mu wara tabax ba ma demé setti ko mo ne ma diiw de nang ko ñaanal tuddu seigne cheikh mi yonne na ma nangam wax ma lim bu xaw bari sama xol seddi ci lool te da ngay xamne loola mo feñ waye ma khafi azam mo ngi koy ñaanalat bu baax tuti labire nak gumay jox suñu bokki talibé ñi ma bokkul talibé moy ñu xamné ñu melni seigne cheikh mi jariñ la luñu warta jariñoo bu nekk fi ak ginaawam motax buñ tollé té lu xew xew bu mel nonu yalla na fi gej nak lool yalla na fi gej waye lu mënta ñak la li indi seigne touba fi ci penc bi mo fi indi ñepp ñun ñi nañ xamaat comportement bi ñu yor ku jogati dem ci lu mel nonu sa yene moy jariñu ak bu la yalla dimbalé nga doon kenn ku yor dara ci njariñ nga jariñ ko fa motax nañu yok yar bi buñ dematé ci jotay yu mel nonu xamna kenn demu fa ngir bo xanté kenn demu fa ngir sétan fofu amul luñu sétan ku dematé ci lu mel non nga xol fenn fu dal nga tok fa bo togué bul nénal sa jotay té nga and ak japp xamna yaangi bëgg and ci jullé ku fi genn aduna té da nga wara japp tok yor sa kurush lo man ci lu bax nga defal ko ko té moy tan ko nak yenn xat xat lo ci buntu yi yow kula laaj fo jëm lokay wax ak lan ngay setan yi ñeul ñeukante ñen ñi di jël yenn image yi di film lolu bokku te ci tegen nañ wormal dekk bi waxuma laak nak nañ wormal bërr bu tedd yu bërr bu tedd yoyu waye nañ wormal ku tedd ki nga xamanteni jogé la fi ci ko doon gungé waye bar nañu fa nekkon da ngay xamni ñi xamu ñu leen taxaduk da nga gis ku taxaw ci giri lolu kenn xamu lu mi tek seug bi ak fofu ku ñew di setan lan ngay setan kula laajon bi ngay ñeukante bu xanté dugg ci bir lan kan ngay setan deug deug lolou nagn ko baye xel bu baakha bax ca mbolom kureli mouride yi ca muqaddamatul khidma jitu ci nagn jappalante nit ñi ci lolou dafa defé nagn ñu bare bare dañu xamul li ñu wara def waye amna lo xamne kenn xamuko jappu na ne tak der yi wutuñ fofu dar bu nalon niñ wara mel kuy organiser dar wuru fam ndax kenn wutu taxaw sa waxuma lak na di ñeukante ca da ngay xamna leg legi bu dutun tak der yi dana metti lol da nga fa gañ kilifa wala nga def fa lo wurtu def lol nagn ko moytandiku bu baakha bax image la bo xamne mi ngi rek tew waye deug deug nak jaadu wut ak ci lu mel nonu xamna tewé ku ñu taxaw di barane tiyabu ju ci nek ca barna ñu fa dem te tew ci ñoko tewu tem aduñ ci julé ga tew lu ñaanal ko da ngay xamne sétana leen taxu ñu jox ak jëkënte do xam la li ñu jëkënte

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
1: tegal ko ci ne te limi wax amna ay sédé mune mom de lim bëgg bari wul juroomi at rek la bëgg juroomi at yi nak mën ta ñak bobu élection yi ak ségul lool mu ci am ci kissa ka mbake kon señ bi fofu la taxawé yalla def ni jamm ji mom na ci ñepp seenum xel dal ndax ku fateliku 62 88 93 2012 ba 2021 lu ci ne
2: bismillahir rahmanir rahim salatu wassalam ala sayidina muhammadin sallallahu alaihi wasallam ganaw biñu sante yalla ñu ngi am mbegte amat jetaay gi ak jëmu ju tedd gi di serigne muntaha di khalife general kullu murid di suñu wajur di suñu kilifa donte tanki tanku njal ci buñu mënje wax yagul dara ci di ay yoon yoon ci bis yu neew waxon na la ne amon na yene ñew tog ak yow ñu waxtaan lu yagg ci lo xamne umpu la ndax fan yi li ñu joko bari na nga diggele di ñaan di wone yoon ñu ci top te ñu am ci tamit cyant gu reey gi nga xamantene gannaaw diggal nga ñu niñ la ko waxé won ci ay mbir yu bari ñu dégglu la dégg la jëfé ko kon tiisa dugg ci digënté bi wayé bëss gi bëss la guñu jappoon pour ñëw fi waxtaan ci tiis gi nak di tiis guñu dal ci ñun ñëpp ndax yoonu murid nim la ko waxé won téléphone ci bimu la ci ñëkke jaal ñak na wayé umma islamique mo ñak muy jëm jo xamne mom señ cheikh señ saliw mën nañ ko jaal ku ne ci biir senegal mën nañ ko jaal kep ko xamantene yaangi cede ne yalla kenn la te yonenti bi moy ndawam ba taxna ñun kuñu sante la ci jëfëm gu ya ci yoon wi waye tamit kuñu sante la ci taxawayam ci diine islam di ñaan yalla yalla sante ko non ñaan yalla yalla xare ko aljana gu gëna kawé waye tamit tegg loxom ci ñi fi dess tegg loxom ci njabot gi di la ñaanal tamit yalla mbacke yalla bayila fi lu yag lool te mu and ak wër ndax sa taxaway ci yoon wi niñ ko teye rafetlu nañ ko lool te sant nañ ci yàlla ndax lépp li nga xamante ne mënoon nañ ko xaar ci yow matal nga ko te yaa ngi gindi bu baax a baax a baax njaboot gi te di leen teg tamit ci loo xamante ne yoon googu nga lañ la dénk ci fu mu toll nii ndax yow yaa fi teewal sëñ Touba tey ci kaw suuf kon ñu ngi lay sant bu baax di la jaalewaat bu baax ki ñu bokk di ko ñaanal yàlla di la ñaanal tamit yalla may la wergu yaram may la tamit guddu fan bàyyi la fi nga yàgg lool yàgg gindi njaboot gi yépp asalaamaaleykum wa rahmatullah
1: mbooloo mi sëriñ bi nee na asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu nee na mi ngi yëkkati ay kàddoom ci ndëgalul sëriñ bi ci kàddu yi nga xam ne lot na lool ci wax ko ci nim ko ko waxee waaye ñuy jéem rek ba fañ ci mën a yem waaw li ci des nag moom kon mi ngi wax asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu di yëkëti kaddu yu nuyo diko tek ci njital réew mi président de la république Bassirou Diomaye Faye mi ngi koy nuyu ci turu sëriñ bi ak mbollem délégation bi mu andal yépp suñ ci tuddé soxna Absa Faye mi nga xamni mom la andal ak mbollem ministre yi mu andal yépp lim nañ ko kon jërul del ci wacc té suñ tuddé soxna Absa rek ñëpp tabbi nañ ci biir suñ tuddé président rek ñëpp tabbi nañ ci biir ñëpp ak njabotam lañ kon sëriñ bi néna mi ngi leen di nuyu di la dalal jamm di nangu kaddu yi ndial yi nga xamni mo lay yëkëti tay ndaxte bisum naqar nak du bisub banex ta nonu la aduna baxo niko cheikh mohamoudou fadel waxe won rek hiya dunya wa in saratki yawman fa innal husna akhibatu sururi kon aduna nonu la baxo bisub banex ak bisub naqar ki nga xamni mom lañ ñak tay ji li nga sédé ci mom président lool la aduna sepp xam ci mom li serigne touba waxon ni sahiri wa batini tawafaqa bitem ak biram ben la mu doonon jëmb jo xamni l'islam la fonkon lool ndax kër gu mësa dëkk défar na fa jaka niko serigne bi di defé té da ko jittel bopam fajar tisbar takusan ba goudi nekkon jëm ji liñuy wax ikhlas néna da naka roy ci mom lepp lum daan jëf ci nday joram chamoyam duko yek fim tegon serigne bi xamna yeen ñepp xam ngeen ko waye mom serigne basmi doyna ci sédé ndax serigne bi serigne saliw mom la doylo won ci leppam lepp lu massa bëgg def te mënu ko def serigne bi la ko daan def lo bi fi cheikh mohamoudou murtala bayiko serigne bi la yabal mu taxawé ko muy seutum serigne touba bi ñëk jullé doomi serigne touba bi fi serigne saliw bayiko tim mom moko taxaw kon lool doyna seuk ci digënté mak serigne saliw serigne cheikh fonkon ko lool néna mi ngi fatlikou bi serigne bi doko tok ci jotaay serigne touba bi lako jëk daana dégg ay séré mu diko wax su déggé kaddu serigne bi ay waxam danaan ma cheikh mohamoudou muntaka de lim ëmb ci wiw ak pessef nim ko bëggee génné ci kaddu yi dañuy xamni asaka ji muñu génn daani nim ko gisee mom nitu xol la no dégg nako ci señ cheikh lu ëpp fukk yoon bi yalla défé señ bi nek señ touba tay ca wër wu ñëk wa dana ko jotaay señ muntaha bi dé day melni ñëpp ñoo ci déppoo daadi tari beuyit bobal señ bi wax tari nako lu bare bare bare bare fa yawma aslama jibrilu aminu ata bi isniman huwa fawqa kulli haqaru mukhalliman anna islamal fata umarin busra li ahli sama wal kullu yukhtaru moy jotaay señ bi mom lako ande ak momit mom lako ande ak mom nonu lako ande ak mom dana de sa suxé njabotuk bopam mu dajale len kamil bi moko dan jité sédélé ko dana ci wax ni nañ ñaanal cheikh mohamoudou muntaha mu yag fi neena wax nako bim ko mujjé gis rek bim koy yégal liggéey juma ji biñ koy tambali ci lako mujjé gisé ci koor gi mu ne kérok lam ko wax moy cheikh mohamoud muntaha li jotaay bi sant nañ ci serigne touba bu baax ndax kilif gogu melni mom yilif la neexna lol lol wax nako ay yon bu ko serigne bi massaana jot téléphone buñ neeko serigne bi moy woté serigne mustahin xamna ci dara day jël doju tim bi daldi tim wacc ci souf dogu wuy téléphone bi serigne bi fofu la tégon serigne bi lolu xamna ci lu wéré wér aduna sépp xamnañ ko kon motax bimu waccé dis na ci serigne bi waye aduna mo baxo nonu ndax kenn saxu fi li am solo moy nekkani fi ba jugé fi aduna takku ko dara kon minal mu'minina rijalun sadaqun ma haqudullah alayhim fa minhum man qada nahbahu wa minhum man yantasir kon lolu rek la kon jeego yi nga ñew ci mom rafetlu nako lol ndax fi mu toll ci mom motax ak fi mu toll ci yoon wi toll ko ci rew mi neena mi ngi lay sante bu baax president dila gëreum dila gëna ñaanal lam la waxon rek na sam xel gëna dal neena yaakaram dolikuna waxna ko legi ta bang fi ñëkke bi ngay jale cheikh mustapha saliw bi mi jëbëga jël kaddu gi señ bi mo waxal bopam aduna sepp deg mu ne bama la gisé deglu la waxtaan ak yow gis ci yow tawhid gis ci yow ak deggu ak yene bëgg defar rew mi boba la fassante ak yow kolere lolu mu ne su ko wessu ta ku fi nekkal serigne touba fusab xol jëm lolu tawfiq rek ca am ta lolu serigne bi beugul kuy netli ay wax ay xarbaax waye dana ci netli tuti ñar ngir nga gëna xam ndax yalla dafa def ni mom musa jaxassok nit aduna yi neena mi ngi fatlikou 2018 bi election yi djubse president Macky Sall mo fi nekkon ñew ci serigne bi waxtaan ak mom wax ko bëgg bëggam neko ku nekk ak ka nga dajel ndax singor dafa dajé won ak serigne fallu ak balès ak serigne modou mustapha balès ak serigne modou mustapha ci la tambulé cheikh mohamoudou fadal ak président singor abdou diouf ak cheikh abdul hak président ablaye wad ak serigne saliw bamou waxe ba jeexal serigne bi ne ko ah ñoo di dama bokk tok ñom waye li ma mëna def dana la denk serigne touba demal ca barabba lo fa fas rek serigne touba dana la ci jitu eskey tegal ko ci ne te limi wax amna ay sédé mu ne mom de lim bëgg bari wul juroomi at rek la bëgg juroomi at yi nak mën ta ñak bobu élection yi ak ségul loolu musu ci am ci kisa ka mbake kon señ bi fofu la taxawé yalla def ni jamm ji mom na ci ñepp seenum xel dal ndax ku fatlikou 62 88 93 2000 2012 ba 2021 lu ci ne ba ci 2024 serigne bi la deg ci lamiñam mu wax ni li xew senegal de menen rew mim xewon fudul fi rew ma dana tak waye senegal biñu amé serigne touba ci lañ am jamm motax musu ciatit ndax xamna fim tollu kon nak lolu moy li ci ne ba election yi accès tamen limi wax mbolo fekke nako ci jotaay biñu tok luko nit wax ne ko ñaanalal diw mune man dal limay ñaan moy ki fi ne genn rew mi ak jamm te yalla suñu borom tan ki gën ci rew mi mu tek ko fi kon nak war nga sant yalla bax president ci lolu waw day melni lolu ñepp deg nañ ko kon lolu accégul li ci dess moy gor gorlu ta xamni njit dafa metti ndax ku jabote ñepp lu ne dana ne ci bir faaw nga meuna muñ faaw nga am tolérance faaw nga meuna djegalé faaw nga meuna suturalé kon lim lay digal nga gëna wëy ci lolu te ubil sey buntu ñepp mi lay denk njabot gep njabot gi suko waxé moy sénégal gi nga xamni ñepp ya leen yilif rawati na kër diiné yi yep mi ngi la koy denk lo fa def rek mom mi nga ko defal njabotuk bopam gi nak nga xamni mo leen yilif ku ci jaxlé ci mom lay ñew mom itam mi ngi lay denk ñepp nga bëgg na bayyi xel ñepp boko défé rek xolam dana sédd ci yow te bu xolam sédd ci yow da nga am dam ci sa mandat bi lolu amu ci sikki sak mu waxal la amul solo waye limu yene ci xolam bu amé rek yalla dana ko def kon nak gëna yaatalé tollu way rew mi timit sëriñ bi du def di wax du wax ak kilifa ci bir diko génné ci biti waye situation bu massa aksi la ca war def na ca ndax 2021 séré yaangi fi bu rew mi dalé jëm ma taxone 2024 bu élection yi jallé ci jamm jëmum ji motax té kenn mësu ko xam kon nak mi ngi lay digal yow tamit nga xamni ya jaboté ñëpp ñi nga andal ak ñi nga andalul ndax ñepp ya leen jaboté hadith ba dafa wax ni hadith ba dafa wax ni ragal leen yalla wajbiru fi tarab moy na ngeen rafetal ni ngeen di wuté ndax bakkan bu ne du faatu hatta tastaru minna bala faatu dana jot wërsegam ton lepp ci loxob yalla ne kon nak mi ngi lay denk ñep nga am ak jamm ñep tax ni senegal gep ya leen yilif hadith ba dafa wax ni yeeram leen ñi ci kaw suuf kon yalla yeeram leen kon serign bi neena lu sa yermane gëna yok ci bindé fi ndax jamono ji metti ci nit ñi kon li ngeen wara gëna djublu moy fexé ba rew mi am jamm té nit ñi seenu nekkine gëna bax té zo ci djublo yalla dana la ci defal tawfiq kon fofu lañu jéxalé kaddu yi wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.
3: TV way bu len faté lal colosse de notification bi ngir lepp luñ duggal ngeen man ci jot.

0: حق البكاء على سادات عواتي
1: yen ñi di ñu suivre ci YouTube bu ngeen bëggee di jot suñu publication da ngeen di abonné ci Asamadia TV waye bu leen faté laal cloche de notification bi ngir lepp luñ duggal ngeen man ci jot
2: sallallahu ala sayidina muhammadin sallallahu alaihi wasallam señ bi gannaaw bima nuyo jël nuyo go tek ci sa loxo dil ñaan nga jotali ko ñepp ñi nga xamantene fekk na len fi te tambali kaddu gi di ñaanal señ muntaha mbake yalna fi yag lol te wër yalla may ko wër gu yaram gu deugër ndax mu mëna wëy di gindi njabot gi di la nuyu di nuyu señ jili di nuyu señ muntaha mu melni suma nuyu ñooñu nuyu na ñepp ñi nga xamanteni ci njabot gi lañ bok di la wax suñu tiss ak suñu naqar gi ñu bok ak yeen ci gannaaw bi fi kilifa gi di suñu kilifa du suñu bay ñun ñepp de do aduna ñu ñewoon bok ak yeen lool waye mu melni ni mu ko waxe sank fele mën nañ ko jaal ku ne ndax taxawona ku ne defar na ay doomu adama yu bare bare bare bare te tamit taxawona yoonu murid ci fuñu ko doon xaaré ci mom taxawona non umma islam yépp kon niñ leen koy jaalé tay non lañ ko mëna jaalé suñu bop non lañ ko mëna jaalé bép sénégalais non lañ ko mëna jaalé bép julit aduna nak ni la tëddé xam nañ ko ñun ñëpp bu amé du doon lu ñu neex ndax bu ñu sañoon mu tok gën fe yag ak ñun lool am wër gu yaram gi ndax lu mu fi doon liggéey ñëriñ la ci ñun ñëriñ la ci réew mi ñëriñ la ci wa réew mi ñëriñ la ci yoonu murid njariñ la won ci diine islam bi yëpp waaye njariñ la won ci aduna bi yëpp ndax ko defar doomu aadama defar nga lépp aduna ndax doomu aadama mooy defaraat aduna kon dañu koy ñaanal yàlla fayé ko loolu yëpp nga xamantene ay jëflu ñu rafetlu la ñaanal ko yàlla xaari ko aljana gu gën a kawe te jël loxam teg ko ci njaboot gi tamit teg leen ci yoon goog nga xamantene ci la nekkoon di yoonu señ Touba kon njaal gi njaalu sénégal gi yépp la xam naa mbooloo bi fi nekkoon nu mu toll waaye mel na ni ñëpp bu ñu mënoon ñëw kon ñëppay teewandoo fii ndax liggéey na ko fi waaye njaal gi ma andi sama njaalu bopp la sama njaalu njaboot la njaalu gouvernement bi la waaye njaalu état du sénégal ak njaalu peuple sénégalais laa andi kon ñu ngi leen di sant di leen dénk muñ di leen ñaanal yàlla lépp li nga xamantene barke la ci moom topp leen waaye seen ñaan yi tamit fekk ci fu mu nekk ci barsaq fiñ koy ñaanal yàlla xaari ko aljana gu gën a kawe salaamu aleykum warahmatullah
3: warahmatullahi wabarakatuhu yow njiitul réew mi sëriñ bi nee na mi ngi lay delloo nuyoo.

0: mom la fi nekkal mom serigne bi ak rakam ju bax ji di serigne sidi mousa ni abdullah hat mo fi nekk ñew neena mo fi ñeuk ñew ci tour serigne muntaka indi fi jëf yu yaatu ci ndigal joxe fi ay ndigal ci ñu wara def li ñu doon def lepp neena ci ndigal yi serigne sidi waxon ci lañ ko tek ndax serigne muntaha dafa xam serigne sidi ni mu demé ak serigne saleh ak kër gi motax mom la fi ñëk yoni mu wax liñ wara def ci bis bi lepp mu ne ko kon fas nañu yene liggeyal jëfé ndigal yi nim ko santane nekkal len fi rek serigne muntaha nak moy leppam ak rakam joju di serigne sidi di jewri ñam ci kër gi
1: sama dundum gep dal
0: mu ne su dundum gep dal ak talibi lay doon neena bu sañu ne day am kilifa ba faaw ndax serigne cheikh bi serigne mustapha laqo mu yendong njabot gi ba ca ngon di serigne lat mi mune mune xaaral ma dem serigne cheikh gis ma ngir xelam dal mune waye bam demé fim teud ci lal bi bim accé dafa daali juk njabot gep xamni ki wetliku na
1: biñuy waxtaan
0: biñuy waxtaan
1: xamal ko tol yi tol yi ma nek
0: nana serigne basir bi xamal ko tol yi mu nek
1: khat khat yam fa nekke
0: khat khat yam fa nekke
1: xamal ko deku nekki wu sama sago
0: xamal ko ne ko nekki wu fa sagom
1: khat khat rek la nek
0: ci ay khat khat rek la fa nekke won
1: mo ga mo ngi galan ko ci lu bari
0: makoy galan ko ci lu bari
1: waye la mu ci tek
0: mu ne waye serigne cheikh la mu ci tek
1: daf ma wax ni
0: daf ko wax ne ko
1: man dama yakkan nga wara ñew ci dekk bi
0: mu ne serigne cheikh daf ko ne dama yakkan nga wara ñew ci dekk bi
1: tok fi
0: tok fi ndax mu tane
1: mu laqo nak
0: neena bi serigne cheikh laqo nak
1: la xamé loolu la doon wax
0: ci la xamné li la jublu won wax
1: ndax atum ren yépp dama ko dis
0: ndax atum ren yépp
1: sama yaram da ko dis
0: yaramam dafa dis
1: ndax di ñaan yalla mu nefi rek
0: ndax di ñaan yalla rek serigne cheikh momay di kilifa am nefi rek waye bi mu laqo nak waye neena xamna ne boba lola disalon yaram
1: ay lola sop yalla
0: neena waye lola ciobare yalla
1: yow nak
0: mo ne yow nak
1: no ngi lay ñaanal
0: neena serigne bi neena mi ngi lay ñaanal
1: ite ji ci def
0: ndax ite ji ga ci def
1: ite fa mu yam fa taxaway yam
0: neena fa taxaway yam
1: fa nga yam
0: fa nga yam
1: mëno ko wessu
0: mëno ko wessu
1: yabal nga fi ay ministre
0: ndax yabal nga fi ay ministre
1: premier ministre
0: yabal nga fi premier ministre
1: andak yeneen ministre
0: ma andak yeneen ministre
1: yabalat sa njabot ki tak ci yow
0: neena nga yabalat sa njabot ki tak ci yow neena sa njabot bop ki tak ci yow muy sa soxna mu ñewat nga jugalat sa bop and ak gouvernement bi yep ñew tew
1: ndax dama jëlele njitum rew
0: neena ndax dafa jëlele njitum rew
1: man mi limay ñak solo lepp
0: neena waye mom mi de
1: limay ñak solo
0: limi ñak ne limi ñak solo lepp ci nim item
1: xajul ci bis
0: xajul ci bis
1: kon ak rawati na jitum rew
0: kon rawati na jitum rew
1: ndax bo joge rew mepp taxaw
0: ndax bo joge rew mepp taxaw
1: bitim rew taxaw
0: bitim rew taxaw
1: way nak li la taxaj juk
0: ne na way nak li la taxaj juk
1: dañe tollu
0: dañe tollu
1: ndax amana boko deful won
0: ndax amana boko deful won
1: ken dula mere
0: ken dula mere
1: kon day melni baye nga lo wara def rek
0: neena waye kon day melni baye nga lo wara def rek
1: ndok bala yalla suturalé
0: neena waye ndok bala yalla suturalé nak
1: mu tollu
0: ba ni mu tollu
1: nga defé ko nonu
0: nga defé ko nonu
1: ndax seigne cheikh ku yalla gëreum la
0: ndax seigne cheikh ku yalla gëreum la
1: seigne cheikh do ko tarbiya
0: seigne salihu def ko tarbiya
1: def ci mom soté ko ci mom
0: neena soti ko ci mom
1: té lolou itam xamna ko
0: té lolou itam xamna ko
1: bi seigne bi laqo
0: bi seigne bi laqo
1: aw xel la doon doxé
0: aw xel la doon doxé
1: liñ fi def bobu ak légui
0: né ndax liñ fi def bobu ak légui
1: xawu doxé ci dundu
0: da naka xajul ci dundu
1: kon nak mo ci sante yalla
0: kon nak léna lolu mom serigne basirou mi ci sante yalla bu baax
1: sante yalla ci serigne cheikh
0: di sante yalla ci serigne cheikh
1: way mo ngi sante li yalla ci serigne cheikh
0: né na ñi ngi sante li yalla serigne cheikh
1: li yalla def ci mom
0: ndax li yalla def ci mom
1: Serigne Saliou def ko ci.

0: daana ci wax ni nañ ñaanal Cheikh Mohamadul Muntakha mu yàgg fi. Neena wax na ko bi mu ko mujjee gis rek, bi mu koy yëgal liggéey jumaa ji bi ñu koy tàmbali ci la ko mujjee gisee ci koor gi. Mu ne keroog la mu ko wax mooy Cheikh Mohamadul Muntakha di jataayam bii sant nañ ci Serigne Touba bu baax, ndax kilif ga gu mel ni moom yilif la neex na lool. Loolu wax na ko ay yoon. Bu ko sëñ bi mësaana jot téléphone, buñ nee koo sëriñ bi mooy woote, sëriñ Moustahine xam na ci dara, day jël doju tiim wi daa di tiim wàcc ci suuf, doog a wuyu téléphone bi sëriñ bi. Foofu la tegoon sëriñ bi. Loolu xam na ci lu wér a wér, adduna séppit xam nañ ko. Kon moo tax bi mu wàccee diis na ci sëriñ bi, waaye adduna moo baaxoo noonu, ndax kenn saxu fi. Li am solo mooy nekkandi fi ba jóge fi adduna taq ko dara. Kon minal muminina rijalun sadaqun ma aahadullah alayhim fa minhu man xada nahbahu wa minhu man yantasir. Kon loolu rek la. Kon jéego yi nga ñëw ci moom rafetlu na ko lool, ndax fi mu toll ci moom moo tax, ak fi mu toll ci yoon wi toll ko ci réew mi. Nee na mi ngi lay sant bu baax président, di la gërëm, di la gën a ñaanal. Lam la waxoon rek na sam xel gën a dal. Nee na yaakaaram dolliku na, wax na ko léegi. Te ba nga fi njëkkee bi ngay jaale si Cheikh Moustapha Saliou, bi muy jëbëg a jël kàddu gi, sëñ bi moo waxal boppam adduna sépp dégg. Mu ne ba ma la gisee déglu la, waxtaan ak yow, gis ci yow tawxid, gis ci yow ak dëggu, ak yéene bëgg a defar réew mi. Booba la fasante ak yow kóllare. Loolu mënee su ko weesu. Te ku fi nekkal Serigne Touba fu sab xol jëm, loolu tawfiix rek a cay am. Te loolu Serigne bi bëggul koy nettali ay wax ay xar baax, waaye dana ci nettali tuuti ñaar ngir nga gën a xam. Ndax yàlla dafa def ni moom mosa jaxasoog niti àdduna yi. Nee na mi ngi fàttaliku 2018 bi élection yi jubsee, président Macky Sall moo fi nekkoon, ñëw ci Serigne bi waxtaan ak moom, wax ko bëgg-bëggam, ne ko ku nekk ak ka nga dajal. Ndax Singoor dafa dajee woon ak Sëñ Fallu ak Balees ak Sëñ Modou Moustapha, Balees ak Sëñ Modou Moustapha ci la tàmbalee. Cheikh Mohamadul Fadal ak président Singoor, Abdou Diouf ak Cheikh Abdoul Hat, président Ablaye Wade ak Serigne Saliou. Ba mu waxee ba jeexal, Serigne bi ne ko ah ñooñu de dama bokk toog ñoom, waaye li ma mën a def danaa la dénk Serigne Touba. Demal ca barab ba, loo fa fas rek Serigne Touba dana la ci jiitu. Eskay tegal ko ci ne te li muy wax am na ay seede. Mu ne moom de li mu bëgg bëriwul, juróomi at rek la bëgg, juróomi at yi nag munta ñàkk booba élection yi accégul. Loolu mosu cee am sikki saaka mbàkke. Kon sëñ bi foofu la taxawee. Yàlla def ni jàmm ji moom na ci ñëpp seenum xel dal. Ndax ku fàttaliku 62 88 93 2000 2012 ba 2021 lu ci ne ba ci 2024 Serigne bii la dégg ci làmmiñam mu wax ni li xew Sénégal de meneen réew mi mu xewoon fudul fii réew ma dana tàkk. waye Sénégal biñu amé Serigne Touba ci lañ am jamm motax musu ci atit ndax xamna fim tollu kon nak lolu moy li ci né ba élection yi accès témin limi wax mbolo féké nako ci jotaay biñu tok luko nit wax niko ñaanalal diw mune man dal limay ñaan moy ki fi ne genn rew mek jamm te yalla suñu borom tan ki gën ci rew mi mu tek ko fi kon nak war nga sant yalla bax president ci lolu waw day melni lolu ñepp deg nañ ko kon lolu accégul li ci dess moy gor gorlu ta xamni njit dafa metti ndax ku jabote ñepp lu ne dana ne ci bir faaw nga meuna muñ faaw nga am tolérance faaw nga meuna djegalé faaw nga meuna suturalé kon lim lay digal nga gëna wëy ci lolu te ubil sey buntu ñepp mi lay denk njabot gep njabot gi suko waxé moy Sénégal gi nga xamni ñepp ya leen yilif rawati na kër diiné yi yépp mi ngi la koy denk lo fa def rek mom mi nga ko defal njabotuk bopam gi nak nga xamni mo leen yilif ku ci jaxlé ci mom lay ñew mom itam mi ngi lay denk ñepp nga bëgg na bayyi xel ñepp boko défé rek xolam dana sédd ci yow te bu xolam séddé ci yow da nga am dam ci sa mandat bi lolu amu ci sik sak mu waxal la amul solo waye limu yene ci xolam bu amé rek yalla dana ko def kon nak gëna yaatalé tollu way rew mi timit serigne bi du def di wax du wax ak kilifa ci bir diko génné ci biti waye situation bu massa aksi la ci war def na ca ndax 2021 séré yaangi fi bu réew mi dalé jëmuma taxone 2024 bu élection yi jallé ci jamm jëmum ji motax té kenn mësu ko xam kon nak mi ngi lay digal yow tamit nga xamni ya jaboté ñëpp ñi nga andal ak ñi nga andalul ndax ñepp ya leen jaboté hadith ba dafa wax ni ragal leen yalla wajbiru fi tarab moy na ngeen rafetal ni ngeen di wuté ndax bakkan bu ne du faatu hatta tastaru minna bala faatu dana jot wërsegum ton lepp ci loxob yalla la ne kon nak mi ngi lay denk ñep nga am ak jamm ñep tax ni Sénégal gep yalla ñu yilif hadith ba dafa wax ni yeeram leen ñi ci kaw suuf kon yalla yeeram leen kon serigne bi neena lu sa yermane gëna yok ci bindé fi ndax jamono ji metti ci nit ñi kon li ngeen wara gëna djublu moy fexé ba réew mi am jamm té nit ñi seenu nekkine gëna bax té jo ci djublo yalla dana la ci defal tawfiq kon fofu lañu jéxalé kaddu yi wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
1: yeen ñi di ñu suivre ci YouTube bu ngeen bëgge di jot suñuy publication da ngeen di abonner ci Assamadia TV waye bu leen faté laal cloche de notification bi ngir lepp luñ duggal ngeen man ci jot yeen ñi di ñu suivre ci YouTube bu ngeen bëgge di jot suñuy publication da ngeen di abonner ci Assamadia TV waye bu leen faté laal cloche de notification bi ngir lepp luñ duggal ngeen man ci jot
2: sallallahu ala sayidina muhammadin sallallahu alaihi wasallam seigne bi gannaaw bima nuyo jël nuyo gu tegg ci loxo di la ñaan nga jotali ko ñepp ñi nga xamantene fekk na len fi di tambali kaddu gi di ñaanal seigne muntaha mbake yalla na fi yag lool te wër yalla may ko wër gu yaram gu deugër ndax mu mëna wéy di gindi njabot gi di la nuyu di nuyu seigne jili di nuyu seigne muntaha mu melni suma nuyu ñooñu nuyu na ñepp ñi nga xamantene ci njabot gi lañ bok di la wax suñu tiss ak suñu naqar gi ñu bok ak yeen ci gannaaw bi fi kilifa gi di suñu kilifa du suñu baye ñun ñepp de do aduna ñu ñewoon bok ak yeen lool waye mu melni ni mu ko waxe sank fele mën nañ ko jaal ku ne ndax taxawona ku ne defar na ay doomu adama yu bare bare bare bare te tamit taxawona yoonu murid ci fuñ ko doon xaaré ci mom taxawonoon umma islam yépp kon niñ leen koy jaalé tay non lañ ko mëna jaalé suñu bop non lañ ko mëna jaalé bép sénégalais non lañ ko mëna jaalé bép julit aduna nak ni la tëddé xam nañ ko ñun ñëpp bu amé du doon lu ñu neex ndax bu ñu sañoon mu tok gën fe yag ak ñun lool am wërgu yaram gi ndax lu mu fi doon liggéey ñëriñ la ci ñun ñëriñ la ci réew mi ñëriñ la ci wa réew mi ñëriñ la ci yoonu murid ñëriñ la woon ci diine islam bi yëpp waaye ñëriñ la woon ci aduna bi yëpp ndax ko defar doomu adama defar nga lepp aduna ndax doomu adama moy defarat aduna kon dañu koy ñaanal yalla fayé ko lool yépp nga xam tane ay jëf lu ñu rafet lu la ñaanal ko yalla xaaré ko aljana gu gëna kawé té jël loxom tégg ko ci njabot gi tamit tégg lan ci yoon gog nga xamantene ci la nekkon di yoonu Seigne Touba kon njaal gi njaalu Sénégal gi yépp la xamna mbolo bi fi nekkon numu tollu waye melna ni ñepp buñu mënon ñew kon ñeppay téwando fi ndax liggéey nako fi waye njaal gi ma andi sama njaalu bop la sama njaalu njabot la njaalu gouvernement bi la waye njaalu état du Sénégal ak njaalu peuple sénégalais la andi kon ñu ngi leen di sante di leen denk muñ di leen ñaanal yalla lepp li nga xamantene barke la ci mom top leen waye seen ñaan yi tamit fekk ci fu mu nekk ci barzak fiñ koy ñaanal yalla xaaré ko aljana gu gëna kawé assalamu alaykum wa rahmatullah
3: wa rahmatullah wa barakatuh ne yow njitul rew mi serigne bi neena mi ngi lay delo nuyo jital sante yalla mune waye mi ngi jital sante yalla ak julli ci yonnte bi alayhi salatu wassalam nena waye bala ñu la delo ngeureum dañuy gëreum Serigne Muntaha mom mi nga xamne moñu fi nekkal mom lañu fi nekkal mom la fi nekkal mom serigne bi ak rakam ju bax ji di serigne sidi Mousa Ibn Abdullah nena mo fi ñëk ñew ci tour Serigne Muntaha indi fi jëf yu yaatu ci ndigal joxe fi ay ndigal ci nuñu wara def li ñu doon def lepp neena ci ndigal yi serigne sidi waxon ci lañ ko tek ndax serigne muntaha dafa xam serigne sidi ni mu demee ak serigne saleh ak kër gi motax mom la fi ñëk yoni mu wax liñu wara def ci bis bi lepp mu ne ko kon fas nañu yene liggeyel jëfé ndigal yi nim ko santane nekkal len fi rek serigne muntaha nak moy leppam ak rakam joju di serigne sidi di jëwri ñam ci kër gi mu ne su dundam gep dal ak talibi lay don ma sañu dañ am kilifa ba faaw neena bu sañu day am kilifa ba faaw ndax serigne cheikh bi serigne mustapha laqo mo yendong njabot gi ba ca ngon di serigne lat mi
4: xaaral ma dem serigne cheikh gis ma
3: mune mune xaaral ma dem serigne cheikh gis ma
4: xelam dal
3: ngir xelam dal
4: buma deme
3: mune waye bam deme
4: fim
3: teud ci lal bi bim accès
4: dafa dal di juk
3: njabot gep xamni ki wetlikuna njabot gep xamni ki wetlikuna
4: bañuy waxtaan
3: biñuy waxtaan
4: ma xamal ko tooli ma nek
3: nana serigne bassirou mi xamal ko tooli im nek
4: xat xat yam fa nekke
3: xat xat yam fa nekke
4: xamal ko deku nekki wu fa samay sago
3: xamal ko ne ko nekki wu fa sagom
4: xat xat rek la nek
3: ci ay xat xat rek la fa nekke won
4: mo ga mo ngi galan gor ci lu bari
3: makoy galan gor ci lu bari
4: waye lamu ci tek
3: mune waye serigne cheikh lamu ci tek
4: daf ma wax ni
3: daf ko wax ne ko
4: man dama yakkan da nga wara ñew ci dekk bi
3: mune serigne cheikh daf ko ne dama yakkan da nga wara ñew ci dekk bi
4: tok fi
3: ndax mu tane
4: mu laqo na
3: nena bi serigne cheikh laqo nak
4: la xamni lolou la doon wax
3: ci la xamne li la djublo wona wax
4: ndax atum ren yep dama ko dis
3: ndax atum ren yep
4: sama yaram da ko dis
3: yaramam dafa dis
4: ndax di ñaan yalla mu nefi rek
3: ndax di ñaan yalla rek serigne cheikh momay di kilifa am nefi rek waye bi mu laqo nak
4: xamni lolou la disalon sama yaram
3: waye nena xamna ne boba lolou la disalon yaram
4: waye lolou sopp yalla
3: nena waye lolou lay ciobare yalla
4: yow nak
3: mune yow nak
4: minana
3: serigne bi nana mi ngi lay ñaanal
4: ité ji ci def
3: ndax ité ji ga ci def
4: ité fa mu yam fa taxaway yam
3: nena fa taxaway yam
4: fa nga yam
3: fa nga yam
4: monoko wessu
3: monoko wessu
4: yabal nga fi ay ministre
3: ndax yabal nga fi ay ministre
4: premier ministre
3: yabal nga fi premier ministre
4: andak yeneeni ministre
3: ma andak yeneeni ministre
4: nga yabalat sen jabot ki tak ci yow
3: nena nga yabalat sen jabot ki tak ci yow neena sa njabot bop gi tak ci yow muy sa soxna
4: mu ñewat nga jugalat
3: sa bop
4: and ak gouvernement
3: bi yep ñew tew
4: ndax dama jëlele njitum rew
3: ndax dafa jëlele njitum rew
4: man mi limay ñak solo lepp
3: neena waye mom mi de
4: limay ñak solo
3: limay ñak
5: neena
3: limay ñak solo lepp ci nim item
4: xajul ci bis kon nga rawati ne njitum rew
3: kon rawati nak jitum rew
4: ndax bo joge rew
3: meppe taxaw
4: bitim rew taxaw waye nak lila taxajuk
3: neena waye nak lila taxajuk
4: dane tollu ndax amana boko defut won
3: ndax amana boko deful won
4: ken dula mere kon day melni baye nga lo wara def rek
3: neena waye kon day melni baye nga lo wara def rek
4: ndok bala yalla suturalé
3: neena waye ndok bala yalla suturalé nak
4: ba ni mu tollu
3: nga defé ko nonu
4: ndax seigne cheikh ko yalla gërem la
3: ndax seigne cheikh ko yalla gërem la
4: seigne salih do ko tarbiya
3: seigne salih mo def ko tarbiya
4: def ci mom soté ko ci mom
3: neena soti ko ci mom
4: te lolou itam xamnako bi serigne bi laqo aw xel la doon doxé liñ fi def bobak légui
3: né ndax liñ fi def bobak légui
4: xawu dox ci dundu
3: da naka xajul ci dundu
4: kon nak ñu ci sant yalla
3: kon nak leena lolu mom serigne bassirou mi ci sant yalla bu baax
4: sant yalla ci serigne cheikh
3: di sant yalla ci serigne cheikh
4: way ñu ngi sant yalla ci serigne cheikh
3: néna ñu ngi sant li yalla serigne cheikh
4: ndax li yalla def ci mom serigne salih def ko ci mom
3: serigne salih def ko ci mom
4: li ci xat ci njabotam
3: def nako ci ñom ñep mais lolou nak dal na xelam
4: defar na len
3: jangal na len
4: terbiyelen niko rakam ju bax ji defewon muy serigne mustapha momi
3: fofé rek la jaaron
4: ndax ñom ñaar yoonu murid du len fatte
3: mukk
4: islam du len fatte mukk ngir sen xam xam
3: ak senuk sel ak senuk farlu
4: kon dal wax ji jurul muy guddu fi dal serigne muntaha la fi nekkal
3: serigne sidi
4: di ñaan yalla rek ñu yag fi
3: fa ko serigne cheikh ak serigne mustapha fete won
4: ñu fete ko fa
3: mu liggeyel len jeregen jeuf serigne amsatou wa mu ne serigne amsatou serigne blad
4: sama xarit mo ne xaritam la
6: kon di mourou ci daara njurul je
4: neena ño bokko nek ci daara njurul je
6: serigne bi di tarbiya
4: serigne bi di len tarbiya serigne abdoulahad bolé ko mom ak ay magam
6: serigne salih
4: ak serigne salih
6: serigne murtada nek ni
4: serigne murtada mo serigne salih tok ni serigne abdou khadir tok ni serigne mukhtar jahati tok na le ak serigne abdoulahad mo serigne mustapha salih
6: yow yi di wax
4: da ndongal li di wax
6: mi di wax nak
4: ndongal li di wax nak
6: sa wayjur soxna momi
4: ah sama wayjur soxna momi
6: moy sun kilifa ñom ñep
4: neena moy seen kilifa ñom ñep
6: mo mag ci kër gi
4: neena mo mag ci kër gi
6: wa mom naka jek mom la fétel
4: neena naka jek mom la fétel ak rakam di soxna mambu sa mbacke ak soxna mam fatou
6: ñu dal lañu sekkal kër gi
4: neena ñoo ñoo sekk kër gi
6: yu tedd
4: yu soxna yu tedd neena ñoo leen mag ñoo wara tok fi kon nak jerejeuf
6: ñaan yalla def na tank ci rew mi
4: neena mi ngi ñaan yalla def na tank ci rew mi
6: jam rek ka fi am nak
4: neena jam rek ya am ci rew mi ci limu jortu
6: wajuru mi la ko jele won seigne blat
4: neena ci seigne blat la ko jele won wajuru seigne am satu mi mo da wax lolum neena de rafet jortu ci rew mi bax rew mi nat xoli nat bu ko defé
6: ñi nek ñi jité l'islam dañ doon ben
4: ñi jité l'islam ñepp dañ doon ben seen liggey yomb ñi jité rew mi itam dañ doon ben seen liggey yomb mune waye lool nak ci barke seigne muntaha la koy ñaané néna ndax lepp liko war lepp mi ngi koy def ci sayir ak batin jeregen jeuf jeregen jeuf
1: yeen ñi di ñu suivre ci YouTube bu ngeen bëggee di jot suñu publication da ngeen di abonné ci Assamadia TV waye bu leen faté laal cloche de notification bi ngir lepp luñ duggal ngeen man ci jot yeen ñi di ñu suivre ci YouTube bu ngeen bëggee di jot suñu publication da ngeen di abonné ci Assamadia TV waye bu leen faté laal cloche de notification bi ngir lepp luñ duggal ngeen man ci jot.